0: ogwamuwabiddwa mu kooti enkulu ng'avunaanibwa okuyisa olugayo mu nsala ya kooti
1: ku ttaka. Yali omwami w'essaza oyo.
0: Saala nanno.
1: Saza
0: lyawo mawokota.
1: Bazi nga si y'oyo.
2: Kayinza okubaona.
1: Ndabikira nga y'oyo. Yali yakuluguka n'ettaka ly'abantu.
0: Yayisiza olugayo mu gundi mu nsala ya kooti ku ttaka eriwerako yiika 2012. Omwoleso gwa Nira gutandise. Waliyo
2: omwoleso
0: guli kololo
1: gwolesa ki?
0: Balina ebyokwolesa bingi,
2: balina mu kuwandiisa,
0: bawandiisa, gugenda kulungula ennaku ziizino batugambye ennaku ssatu, bawandiisa, bagaba certificates ez'enjawulo ez'obuzaale,
2: buli ky'oyagala kyonna.
0: So abantu bayite
1: yabwerere,
0: gugenda kwa bwerere,
1: tugenda gendayo.
0: Poliisi ekutte eyabbye bebi mu ddwaliro
1: era oyo mulala ne wiiki ewedde waliwo eyamugwa
0: yekasande.
2: Abazadde nabo balimba yenka nkusanze mu ddwaliro ne tutandika onyumya emboozi mbu tugende wakobere meidi wange. Bwati omukyalo oli gwebabyeko
0: eyo olio wa wiiki
2: ewedde nti tugende wako ndabirire ku nga bagenda wako
1: kati ono meidi eyatuta omwa
0: kali
1: meidi abaga inagwe yalimba olubuto pozi mwanga amuteeka mu
2: kibaluni ali e London yagenda okukuba ngalaba kati myezi emeka mukaaga
1: mpozi era mba London naye nga nkuliku mize nginyigako tonyimbe eyo nyigako netulika
0: omwana tafa emisango gy'ebyokulonda mulyanyama awonye ogw'ebiwandiiko
1: bagugobye
0: okuwulira emisango egiwakanya ebyava mu kulonda okwetoloola eggwanga kugenda mu maaso nga buli lukya waliwo ababivaako wadde ng'abalala bangi bakyalemeddeko okusuuza abalangirirwa obuwanguzi. Mulyanyama ayise ku gw'ebiwandiiko. Mulamuzi wa kooti enkulu Andrew Kahuka yagobye omusango gw'ebyobuyigirize n'ebiwandiiko ogumu ku gibadde givunaanibwa omubaka Kasirye Mulyanyama owa Makindye East. Mulyanyama owa Nuupu yawawaabirwa Judith Abaho wa NRM nga mulanga butaba na biwandiiko ssaako okumubba akalulu. Wabula omulamuzi Kawuka omusango gw'ebiwandiiko yagugobye ekyaleese Abaho ng'awera okujulira. Mulamuzi yagambye nti ekyo kyasalibwawo dda akakiiko k'ebyokulonda takiddamu.
2: Mulyanyama ju
1: Abaho wakitakola ebirala namulimu mulala amuleke gino emyaka etaano akola ebirala mbu munyini mwe mutugamba nti obuyo bukulembeze abuweereza si mulimu yiddeyo ku mulimu gwa Abaho
0: bw'oteekawo amaanyi tulowooza nti
1: mulimu mugamba buweereza kati leka mulyaŋŋanda abaweerezemulyanyama abatwalemu anti aliŋŋanda abatwalemuuko naawe oliweereza
0: edinda ekisaje ekyano
1: simiekyamu ekyo
2: ekijjaawuguke
1: mangu
0: agenda endoosinga
1: agenda ondoosinga omuntu oba obuweereza katutuzeeyo wali obadde owagambye ku bwanika katono nnyo
0: katulabe ku mukulu bwanika wano kooti esazizaamu obufumbo bwabadde ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika ne mukyala we Babura Babirye Katamba gwe yakuba embaga mawuuno myaka 15 egiyise. Bwanika abadde yakazibwako erya gavana wa Wakiso mu bbanga ery'emyaka 15 gy'abadde ssentebe wa LC y'okutaano yagattibwa n'omulongo Babirye mu bufumbo obutukuvu nga 29 Desemba 2011 ku lutikko e Lubaga. Wabula Babirye obufumbo bwe ne Bwanika abwekokkola ng'agamba nti abulabiddemu ennaku etalojjeka olw'obukambwe n'obwenzi bwa bba. Era ebyokwe yasinzira okusaba kooti
2: obwenzi
1: amuwayiriza
2: gavana abadde sikimumanyi
0: yasinzira okusaba kooti emutaasa ave mu bufumbo obubadde bumufuukidde
1: omukazi yasaba
0: weeyongereyo
2: bukambwe na bwenzi ebyaddala
0: baagattibwa mu Desemba wa 2011.
2: Omukyala sooka oleke ekifaananyi ndaga kukifaananyi okuba gwe mmanyi
1: omanyi sijja kaayana ku mukyala byagamba kubanga
0: ekinene
1: yatemanga ebisagazi
2: yes
1: kakati biri omukyala byayogera nti

0: onusalo ngosengende masuri
1: esebo
0: mwekwe kuleto mulamugo usasiro mchalo yafude esongeze njitambala antia abantu oyo mchala siya sosate siya sembie netuvelewo nemikwane ekyomunda jeje mulima tubebaza muyambi abantu radio sapiensia eyambi abantu omuchala yafude mukiro nga agamba banka etwala ebibye nga bwemutunyonyodde ese kankubiriza abantu tuve mu competition kabasanzikanye n'ekigambo kyayo genawe kyoyogedde gundi nze nsinga ngenda bawa ekyokulabirako nali mu 1986 naye nga abasajja b'emulembe ogwo abakyala babasumbuwa njagala namba 3 namba 4 kansale ku kibanja njagala namba 5 kusale ku kibanja bagenda okumaliriza ng'ebibanja biweddewo basigala baabo looni nungi nenze nkubiriza abantu endo ogyesoni ng'ogenda kugula akataka simbako ekibira looni tajja kukaluubiriza naye osanga omuvubuka afunye akasente ekimusumbu okimanyi jjajje ayagala kugula motoka jyakitwala kukuba eriyo ebizibu atunze ekibanja yeewoze ne banka tuzisaasi zose zirina sente zirina kutunda bintu maliriza ngamba abantu wakumpulao chayogedeko chala faza nzenja kwa mazaparishi ya feechi ziwa mbinja ulo bala ambula abantu talongo sengende masuri takati mpapu julizi chendi singate yali parish mkolo kunonjileza singandi mutaka abantu esige katonda uba nechi zibu bako kuochiruli data haku genye ubo inakabasawo murumbe tumine mkabase chisumbu wachichi noloni muna umami yanta buseko mshara yanta buseko akolabuti kolabuti kolabuti kujia kuba wa mulembe nyo akakube na wafe kato nya kama saa
1: yesebo
0: oina wa sinde mitijangu wako
2: alina
1: nyiza bulu hao
0: nkunonya nkunonya baba
1: alina nange kunonya
0: salo kusenge ende maso yito mtu wa mtio
1: yesebo
2: omanyi nja kunyumiza na kuzino mama wange aine chitikia nyumiza kusonga ya yo kufukamira kuma vivi yako na yisi cha kumpeo ya kunyumi aina biara bi na kama mwana wa
1: fukamira
2: na gira bwati
1: na kola bwati
2: katufuna semba yo wano ku WhatsApp tutabe cha gamba
3: morning my sweetheart kansubire masse bulungi mwe bali nyume bali dalo mola mwoko olomo sidon devon te mtu abi abukira chiwanvu cha tasobole nedda abantu abamba ali depressed nga ali single man ngali akolira ku kubo for example a container ne bakasenda wele akolira yali ajjawe 10 wasula asasula obuvunanyizibwa bumwetiseeko nga yali alidde kalonike n'asobolekane mu kibira eno land road ya mubanja ngane zaali saba na taziraba yes si buli omu nti aba agize sente ezo nti bambi abeera mu londe bunga yagenda waggulu netta depression evaringa from kubanga kati waliwo ekigwa nga tekisuubira kati ngaba bali ku makubo kyagwa bugujikira nti bawa notisi mukera bukezi ku makya ng'obu container baabusenze olina anoonya watandikira nga takiraba mbirungi ani nti mbere
2: bulungiseranga bwe twayogedde nga tutandika nti depression abantu bali depressed bangi
1: balina ebizibu jjejje
2: waliwo wanawandiisa embuzi zali bo sente bazijjawa mu nsi mubeeramu abalina
1: ya ensi bwete bwetambula bayizawe nga ngalo zino bw'oziraba eno neeno neeno zonna tezenkana ensi bwete bw'erina okutambula naye twesabire
2: kikulu nnyo
4: Ochogera kuchi, ochogera kuchi. Ensonga nyingi zibaabo, n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna. Kuba kungi nnyo, naye ochogera kuchi. Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Ochogera kuchi, mu program Sagalagala Midde.

0: omuwala.
1: Namwanjula.
0: Nagende wabwe namwanjula nakola okukyala byonna. Kati in short oli nafuuka mukyala
1: official.
0: Kati omukyala n'abiwulira amawulire ne gamusanga n'awulira bubi naye nga talina kyakikolera. Otherwise okusigala mu nyumba ye depression zimukube na buli kimu. Nasigala mu nyumba eno. But era budde nga buyi naye nga yali asindika obuyambi omwami kuba yalina abaana. Yasindika sente biki biki ne rent ng'amusasula.
1: Kati bete mu apartment yakupangira.
0: Naye ng'omwami yali asigala agisasula. Kati eventually omukyala n'atuukirira mukwano gwani
1: ng'omwami.
0: Naye mukama naye mazima. Kino tekiri fair. Nze nezima n'omusajja ono. Ne tukunayo farm house ne tugula ente ezo zonna zonna buli kimu buli kimu.
1: Byonna biri ku farm manyiga.
0: Manyiga ffe babiri. Omwami oyo yali badde afunyeko kyafunye n'ampa. Nange ne mberako n'ekyange. Mwami n'amuwa owomukwano n'akomyawo friend n'akomyawo information eri omwami. N'amugamba nti omukyala yagambibwa ati ne bwati bw'olabye otya. So yenagamba sikirinaako buzibu kubanga omukyala ono
1: yambeerera
0: yes yambeererawo nnyo ate n'ekirala mulinamu abaana. Kati omwami n'akwata ettaka n'amusalirako.
1: Eriwera.
0: Eriwera. N'amugamba nti kati lino ettaka liryo n'amuwa n'ente ago abiri.
1: Amakumi abiri.
0: Naye nga kweri ettaka mwade option. Nti either nkuzimbireko oba olundireko. Kati ono mukwano gwe n'akomyawo information n'amugamba omukyala n'abigaana. Ng'ayagala mo something bigger. Because ye yawulira nti kino kye bamuwadde tekimala. Compared to mtu musajja bye yali alina.
1: Omanyike yali atadde ne bagale bali bamaze
0: bonna. Ate n'omukyala alaika yali amanyi musajja omwami we oyo yamukyawa. Alaika yali amanyi nti alina ebintu bingi.
1: Anti omwami obuntu bw'oba obadde naye oba omutima.
0: Oba omanyi.
1: Biki byalina.
0: Kubanga liko ebintu bino babikola babiri. Kati n'abigaana. Kati omwami n'amugamba nange sirina kyakukolera. Obigaanye. Kati ate ne bembadde nkuwadde mbikuggyeeko.
1: N'omwami n'anyiiga nyombo.
0: N'anyiiga ne yeekyanga.
1: Kati ako twagala okuusa wuli. Nabadde ngoberako story eyo. Nga kigambibwa okuba nti abantu bano balina acres ana. Omwami n'amugamba kankuweko acres 15. N'ente ze yamukola ki?
0: N'ente abiri.
1: Omukyala n'agamba sibyagala. Ate yasooka n'abanga abikkiriza. Naye ndowooza bwe yagenda eyo mikwano gye ne gimu. Omanyi emikwano egyo gye tutuuse okubuuliramu.
0: Ekyo kituufu kuba n'emikwano gyaffe gikontributinga kinene.
1: Kutuwabya oba tugaidinga. Kati wano wenjagala okubuuliza. Abakyala kiki kye baagala? Naddala mu kaseera nga mufunye obutakkaanya. Omanyi obutakkaanya tebwebeereka mu relationship? Actually, relationship etali mu butakkaanya teba healthy. Ebyo bibangamu. Ne mufuna obutakkaanya ne mweyiza Katonda bw'aba ayagadde ne mukola ki? Ne muddingana. Naye mu mbeera eno kale ng'ekintu kituuse we kisajjukidde. Temukyasobola kubeera mwenna. Abakyala ki kye baagala? Lwaki babakeera ku makya ne bakuwa? Ate ogaana. Kuba jjukira omwakyala ono baali bamugamba agende ku farm house.
0: Oba ennyo
1: amaka gaabwe agali ku farm. Ng'amugamba agenda obeere eyo, kyali kitegeeza nti ebyobugagga byonna ebiri ku farm. Yali agenda kuba ne control ku byo. Omukyala n'agaana nga alaba nga gwe bazeemabe.
0: Anti nga ye alaba bw'ava wano mu apartment, mu kapartment ke bapangisa. Ate omusajja agenda aleetamu omuwala.
1: Obusenge bubiri
0: obwa kalaba the bigger picture. The bigger picture is the farm.
1: Kiki abakyala olumu tebatuula ne balowooza. Kati ndowooza abakyala tutandika
0: omukyala olemwa.
1: Nti olumu nga tonnakaaya na bukaayanyi. Tula wansi naawe oyina obwongo bwo. Nina omuti yali anneebuuzaako ne mugamba ngenda kubuulira. Naye nze kye mmanyi nti naawe omutima gwo guzze gulina kye gukola ki? Kye gwagala because naawe oyina ng'omuntu oyina decision.
0: Oyina decision eyiyo.
1: Mikwano gye gigaidinga naye kye gigaidingako kye kituufu. Omusajja agambye situka kale mubadde mu bisula sugezeewa atalo.
0: Chanja
1: mu apartment. Ebisenge bina ne bedroom na mine sitting na
0: ate apartment baya bei nga wokiwulira.
1: Of course. Depending on for where nene unobunene bwayo.
0: Million 3 n'okwambuka.
1: Of course. Kakati wano gwe bagamba okuva wakupangisa. Era omanyi bulungi nti omuwala gyali naye si muzimbire.
0: Iye.
1: Kati bagamba gende ku nyumba eri tugezeewa. Eri ensanji. Gende ensanji ku faamu kuliko n'amaka. N'ebiriyo ogenda kubo bibyo.
0: In fact, in short obeera mu control because gwali. Yes.
1: Kubera abana bo kazi mujyo kujya ngo mujozi nyo kuva javudde je bamupangiseza aje wanagambe nti ente zavudde mu matalenka nache. It's really hard. Okiraba. Lwaki olumute tutula wansi ne tulowoza nga tetunakaya na bukaya. Hello.
2: Kwana mbalamu.

0: nafe sebo
1: mwebali kuweleza
0: nao kuweleza mwami sendi
1: yokule itenira mwa
0: yes sebo
1: kusoka kwa vyo na kumukazi ya shoka na anobera waka
0: ayizo kumata ya anobera namu munova mwami sendi
1: kizwe kubukira ya abasajja tibanova abasajja batambula butambuzi na abawa abakazi bebanova
0: tunobera mu nyumba
1: anova akwata bibi na atambula na agenda omusajja ye atambula mu wanyiguluka nadda makazi tasobola kumubuuza nti okwawa ky'omukazi bwano banadda omubuuza kati okomyewo ekyakutwala kyagwawo baabugamba agende mu kyalo mwawali faamu ye n'alowooza nti kyalo nnyo songa ate
0: yewaliwasinga
1: kati n'alaba yali yaabwe baali bapangisa
0: bapangisa
1: kasabeerere ddala mu bupangisa n'abaana be oli amuleke
0: busungu
1: bwe bwamuleetera ezo simanye buba obujja bwe bwamuleetera ezo sikiriza n'agenda mu kyalo n'abeera mu nti eyandibadde nnamba emu kati olaba yeefuula nnamba bbiri kakimulume kakimulume
0: ebyakulembedde okudema biruma biruma ago ge mazima naye nga abakyala ndowooza olumu tutulengako obusungu bubaawo I really understand okunyiga kubaawo naye lwaki teweewaayo akadde nga tonnabimba kuyiika kuba amazima gali nti ffenna tubimba
2: n'osooka n'opima
0: n'okuluma biruma nzikiriziganya nammwe ku kikumi ku kine waakyo
2: era tetuligamba nti omwami yali mutuufu
0: teyali mutuufu
2: kubanga byonabyona bye yakola byali bikyamu
0: naye nga n'omukyala decision gye yakola mu kaseera ako yalinaamakulu ono agambye nti amwongera kute abongoote farmhouse naye agimuwe kasita alina ssente nze timo kimbeka ekyengera yaga nti amwongere anti omukyala ebintu bino teyabikola bwomu yabikola n'omwami kati omwami bwakwata byonna n'abiwa omukyala yasigale nga talina
2: nedda katitukwata byonna tekisoboka fena tukimanyi tekisoboka kubanga fenafena tukimanyi nti ebiseera ebisinga abaami be basinga otteekamu abebama kitukoze ffenna naye omwami yasinga okakugambe nti abe basinga okukola
0: yes bebateka obusinga okuteekamu amaani
2: amaani
0: n'obwongo
2: obwongo kale omukyala oyinza okugamba omwami tukole kino nekikola naye
0: amaanyi
2: 70%
0: eba ya mwami
2: kati omwami kyasobola kukwata bintu byona byona n'abiwa omukyala yadde ku zero
0: ekyo kizibu kati ate ekirala ekinnuma oluvannyuma lwa byonna nga bibaddewo omwami amuyita nti jankuwe ekazini
2: 15
0: nkuzimbireku omukyala era n'agaana ayagala ki
2: yagaana nga ayagala kisingawo nga ayagala half
0: ku acres ana
2: nga ayagalako acres 2 nga ayagala bagabanyize wakati
0: gwe muli olaba kikola
2: n'amata ge bajja mu nte
0: ayagala bamuwengako
2: nga sente ezivaamu bamutemere wakati kya wakati
0: kakati nze ndowooza nti olumu tuba tuvudde ku mulamwa oba otandise okuva ku byokufuna kati eno laavu ye mutawaanya
2: bwekiri
0: ndabanga atekawo byonna ebiremesa omusajja asigale nga amulabako akoze wenkoowa ate mpe akoole
2: hallo
0: yo twasize bulungi nyabo nawe okuwuliriza
3: oba abakyala twagala ki ate abakyala basinga bwe babeera mu kibuga mu kyalo tebaagalirayo ddala kyokka ate mu kibuga wafunda kitira bw'obeera mu kyalo olunda buli kimu olunda enkoko abaanawo balya ku magi naawe olya ku magi n'okola omubiri n'osimba nakati n'osimba ki n'obeera bulungi naye abakyala baagala akasapatu naye ng'ate eno mu kyalo kwe tuli bulungi nnyo teweegomba musooli ogweko ogwerimira ekijanjalo kyerimira naye mu kibuga obeera ku bigule naye oyo omukyala eyika abiri be yali ayagala yali yonna asobola okuzirimako naye yali akola
0: kinyonyonaye
3: abakyala mukibuzaabaluka mukyalo okusinga amakuga mulongo babiri enamiga
0: webale nnyo mulongo obutulabire omukyala nabutiti yes naffe tumwagala nnyo
4: balamusiza ze yonasani esaza nsinziramu ya ssaabasajja kabaka erya london fe wano www radio tetuliiko twavuddeko dda kusaagala agalamidde ekyo butujegezezaako simanyi zino za twitter simanyi za youtube simanyi biki manyi n'abasajja bano ebintu babu kwa hivyo mtu mingi nyo bitu kuzabu sana kwa sebo genda wano genda wano mbatu tufuna wano genda wano tufuna wano genda wali na ye tuleme duwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yes
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kari mkwa ano bagenda kumanga wa sotinga ndoza Ivan na uli tetuli yuko Ivan na umutu kwa wada tukomplei ni zako so atutete nkanyiza shawenga tundako liku nkulu zaya magiza slowe mziki nebya nizanyo mubufu ze sweetheart oh sorry akande kagambi tuino kubanga tuno onyo msala luwa mwano ya singo kabilo msala tumatoko la sateza luwa ama tukomeo konza

itu baru selama tadi kisah ini karena berapa dulu ini ada rekomendasi sama Laika Iksi sama Laika ini tiba-tiba sama Laika sama Laika sama Laika sama Laika sama Laika sama Laika sama sama Laika di Archangels Mawali wa sata Mikali Mbali Mga abuye Mbanogo na Mkali kukwala mkiamu Mbanogo lelimu Eiki mga uro Mbunuza la mawali kawana Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Mbunuza Ate wa atuwa, batukune, ya mkase, si nati batuwa kilisa, batukuyamba, mwala mwase. Mkari,

ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kyenda mu nnya katonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensolo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agava ku wano awaka, amawulire agava ku ebulo w'eggwanga, ne nteekateeka endala otyo byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo, mwebale kuwanga kwe muli. Ye nkadaniyonsi munnakibuga geegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.

Yes, wabari nyo kwena chiyokumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Akaongezi, akona kuruwa lero. Ngabuli joo katimba kabia misanya extra. Yenze pade siru magombebes okubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambula fena. Paka wali kusawe genda kubera emu. Wenye kubera nga kwele kereza. Toro programu murongo tia ja kubera ngeja. Eberenge kuongira yo. Katimba kabia misanya extra. Tutambula ne 22 bet lunaku wa kubiri week erimu kutojira gurawo account ne 22 bet osobolo kuberango siba kumizanya ejenja uro nokusingira dalo mupira changu nyo kuberango gurawo account gena bugenzi musimu yo kwa ina smartphone uogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.uk website ya fe eja kuberange jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juza ambi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yesimu katuwali awagina promo code ujia kube rango teka u akatimba awagina promo code ujia kube rango teka u akatimba then nyiga mchigambo register ujia kube rango weka top 22 bet nsonga zona ube rango zambu za tanda uza abiri mwetanto krizi wa kube rango siba chukana wa siba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa embeera ebeerenga etambula nga bweyina okubeera nga etambula kale no 22 bet getambula nayo nagamba 22 bet ekyenjawulo kyeyina options ez'okusibako zibeera nyingi ayagala okubeera ng'osiba ku bateebi osobola okubeera ng'obasibako ayagala okubeera ng'osiba ku live in play oba kayita akabaawo nawe ojja kubeera ng'obeppera ayagala okusiba ku makoona nawe ojja kuyita saidi eyo kati ne ku saidi eyakkono ayagala okubeera ng'osiba ku kaadi nawe ojja kubeera ng'oyiteeyo obeere ng'osiba 22 bet ate era obeere ng'owangula akasimbi emipiira gyonna nabagamba bino simanya noonya under 17 sigulaba ku 22 bet kweguli tewaliwo omupiira gw'ogenda kunoonya gukubuli ku 22 bet n'olwekyo buli kimu kye weetaaga ojja kubeera ng'okisanga awo embeera ebeere ng'etambula kale bwetyo tugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero oline pade serumagombebes bwe tugenda okubeera nga tubaebbera paka wenja okuteera embeera nga bwegenda okubeera ng'etambula kakati obutamala kadde konna ku bimu ku ebyo ebitambudde ku saidi ebyemizannyo eyaliko omusambi wa ttiimu ya Arsenal ayitibwa Patrick Poviera wagoma aitanga Patrick Vieira manyi manyi nsanji zinagenza akulirira ayingi tulwa 5 miaka 15 ejo bukuru kyaina Patrick Poviera na ye Vieira abasinga bamumanya nnyo nga asambira club ya Arsenal ebanga liyabera nga bakubira omupiira era bingi bye yawangula kuba yabegattako nga ava ku timu ya Asassione Calcio Milan bajimuita AS Milan wali mu gwanga lya Italy by the way Vieira ndoza ja ku timu ya Arsenal yali 96 oba lukunule nda kyenda mu kaaga na bera nga tani ko kupera nga bakupira omupiira paka 2.5 uya Vieira una deyo ku timu ya Juventus ere Italy yava kwanga okuja kwa Arsenal yava ku timu ya AS Milan then buya maliriza okubira nga kubira timu ya Arsenal 2.5 ya deyo ku timu ya Juventus kati bina agenda okuja akubira matimu nga Inter Milan amatimu nga Manchester City ngediba alikubide ddala ku club ya Arsenal Patrick Poviera eranga bingi bya wangudde kati onako yero Patrick Vieira avuddeyo na beranga ayasanguza echama echaliwo wakati uwe ne yaliko mutendesi wa timu ya Manchester United aitibwa Sir Alex Ferguson Vieira agamba yatulako ko mu meeting eyo mugundu sibuno mu meeting gabula meeting eyo mugundu ne yaliko mutendesi wa timu ya Manchester United aitibwa Sir Alex Ferguson okuberanga bali mu mukwesesi Vieira aberenga va ku timu ya Arsenal yegate ku club ya Manchester United in fact okumanya Ferguson yali gumite okuberanga yali kutwala omusambi aitibwa Patrick Vieira omuja ku timu ya Arsenal mutwale ku club ya Manchester United yasoka kuberanga alaba nti buli mani webera ngesamba club ya Arsenal waberawo omugozo obano wakati wa Patrick Vieira ne Roy Keane yali akuwa midfield ya timu ya Manchester United kati Ferguson nagamba na ye bano bobe ina kate mbiranye kubanga ndoza by the way waliwo ne game yaliwo yali 2.5 wakati wa timu ya Manchester United ne club ya Arsenal eyo game yemukwezo game ezayongerera ddala okulaga embiranye wakati wa Patrick Vieira
ne Roy Keane yali omusambi wa timu ya Mani ebiseera ebyo. Era Roy Keane yagezaako n'okwagala okubeera nga akwata ettaayi Patrick Vieira mu ttaano nga bagenda mu dressing room. Kati Ferguson bwe yakiraba ate nga Vieira ali mu kawungeezi k'okubeera ng'ava ku club ya Arsenal, n'akola omukwesesi n'amiitinga Patrick Vieira okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United. Era meeting eyo yaliwo Patrick Vieira nduza n'agamba aba Arsenal bwe banaakiraba buli gemu gye nnaazannya bayinza n'okunkuba obucupa. N'agamba siina gakuba obucupa, olaba n'abayimbi wano mu Uganda waliwo trendi yajjanga obucupa bunyoose. Kati ne Patrick Vieira wadde Ferguson yamusuubiza ensi n'eggulu, yagamba naye akacupa kayinza okunyooka bakabaya site ne bakanyuga obucupa. N'agamba kenkite sijja kugendayo wadde nga ya meeting. By the way, Vieira munjogera ye alaze nti okumanya Sir Alex Ferguson yali aweebwa ekitiibwa bwe yafuna information emugamba nti Ferguson yagala kubeera ng'ayogera naawe teyakirowooza mirundi ebiri. Yagamba bwaba Ferguson nja mu meetinga olw'ekitiibwa kye yali amuwa, era na meetinga ne boogera bye baali balina okwogera, embeera nebeera ng'egaana naye. Ferguson yali yagala kubeera ng'akwata Arsenal mu liiso. By the way, ndowooza kaakati ekyo kyekibulawo ku Man U, kubanga kati Ferguson gwe kuba mwakafaananyi midfield ya Man U nga Ferguson agireseemu Patrick Vieira nga Roy Keane mwali nga ngerimu Paul Scholes, Giggs ebbali, Beckham ebbali, then kati wano maaso nga ba Rudy Van Nistelrooy bakikoleeza midfield yali ejja kubeera ya tabu muganda wange. So ye Ferguson kati by the way ngenza okukola story eno nga njagala kuwa mwagizi wa timu ya Man U oba omukubira ekifaananyi ku Man U ya kati. Man U ye timu eyatunulanga mu timu ezigivuganya nenoonyayo omusambi nebeera ng'emuleeta n'agikubira omupiira nga tebaliiko bino mbw'oyo tasobola kujja nga Ferguson nga neweeba Arsenal kati uyo yali akola attempt yali ey'amaanyi okubeera nga ajja Patrick Vieira ku ttiimu ya Arsenal abeere ng'amuleeta ku ttiimu ya Manchester United. Ferguson y'omu kawungeezi ke okumanya Man U balina okuddayo mu bitabo byayo babeere nga beekenneenya. Ferguson y'omu kawungeezi ke yagendako ku ttiimu ya Arsenal n'ajjayo omusambi ayitibwa Robin Van Persie n'amuleeta. In fact, season gye yaleetamu Robin Van Persie ye season gye yasemba okutereka ku ttiimu ya Manchester United season ya 2012-2013. Era Van Persie n'ajja n'akola bulungi Man U n'ewangula ne Premier League. Oyo ye Ferguson. Ferguson ye yatunuliranga Tottenham Hotspur n'agamba ani asinga okuntawaanya nti asinga okuntawaanya ye Dimitar Babatov. N'agamba kengere ku Spurs kenzigyeyo Babatov atukuba nnyo buli tusanga Spurs n'abeera ng'amuleeta. Nolwekyo ndowooza nnyo nti bino ebiri ku Man U omanyi juzi nabikoonako wano naye ne sibigusa nnyo. Ebiri ku Man U olumu ndowooza balina okubeera nga battayo mu nnono yaabwe eri Man U ye ttiimu yabeeranga n'abasambi abali toopu. Man U teyakkirizanga ttiimu ndala kubeera na musambi ali ku toopu. Munewo ba Haaland nga Man U ekwegezaamu n'egamba twagala Erling Braut Haaland. Ferguson yatuulanga miti obufoofofo yabunanga obufoofofo okubeera nga afuna abasambi be yeetaaga, era kye kyamuyamba ebbanga lyonna okubeera nga awangula kubanga teyakkirizanga ttiimu naddala ezentonotono simanya Spurs simanya Everton. Kati nga bino Man U yabadde yagala Lewis Hall nga Ferguson takiwabudde oyo aba yamukutudde dda nabeera ng'amuleeta ku ttiimu. N'olwekyo ndowooza nnyo nti Carrick okugoba omutendesi si ye solution kubanga abatendesi bangi abagobeddwa ku ttiimu ya Manchester United ate era mu kugobwa ttiimu era esigadde ekola bubi nga bw'ebadde gyekola. Kati ndowooza nnyo nti ye ssaawa Man U okutandika ozzukuka. Nze kulange ndowooza nti abamu ku basambi kati beeyina oba beegula sibali levu kwegamba ebigendererwa bya ttiimu bibasukkako. Gwe tojja kugenda oleete omusambi ng'amanyidde kuba Carabao Cup. Leeta omusambi amanyidde okubeera ng'akuba mu Bulaaya. Man U yabeeranga evuganya ku basambi ab'enjawulo abali ttoopu si bino
biagula ba amachi ambu mungende mu Brentford netta ya birange vuganya na zi Madrid zi Barcelona kubasambi abe njawuru Barcelona webe ya gala Haring Brout Haaland wa Madrid ngani mani webe ebera mkatali mwa kwabo ngegama na fetu mwa gala na ye ndoza nyonti ejita wanya timu ya Manchester United si mutendesi by the way nze kulange ndoza nti ekiba tawanya kivira tata wakuru mu board ye ino kubera nge dayo nebikule ebitabo sigama nti obye kubompira nga Ferguson bwe yatende kanga mbwe ezanye style ye munetta ne ndoza nyonti singa badayo ne babera nga bafuna abasambi aba batufa abaina okubera nga bakubira timu eno era mu department sezenja olu timu ja kusigala nge kubabulunji mu mbere eyo kati ne bono sigala nga okubisa badalo dala amanyi kusamba Carabao Cup so lukuangulia Carabao Cup oba FA Cup ne waliwe bikopo yatasobola kuangulira oba Diego Daroti abobo na obo ino kubera nga oyeraera muko no berange mbero jitereza ne bukina sigala bwe kityo ndoza nti ebintu bijja kubera nga tebiba tambula bulungi nga bwe biina kubera nga bitambula kale bwe tuli bwe tambula katimba kabya misanyi extra oline pade seloma gombebes eno ye radio sapiencia tubebera ne 22 bet nga bulijjo bwe tulina okubera nga tambula kakati kuna kuno olwokubira ekirungi eno wiiki tujikutte mavumba vumba ng'obudde bukyali eno wiki tujikutte mavumba vumba ng'obudde bukyali sirabako wiiki etandise kubera nga etuwa ku sente nga weekend eno tujikutte mavumba vumba ng'obudde bukyali kati njagala buli awuliriza pade seruma gombebes ogende ku docket ogyeyo mupiira oguli ku late bird njagala buli ampulirizo ogende ku docket ogyeyo mupiira oguli ku late bird banange late bird eri ku docket late bird eri ku docket gyentaddeyo gwe awulizo mbebes abaana bange ku ground yonna ii musibobu zibwenga tomunywere tuberinga tambula mpulampula abaana bekatuwe by the way oluokyaliwa nga nsirikide message wembadde nzija wano aliawo katuwe maluldino ogino onya wano mpulampula nja kubeera nga mbabulira nemwe bali kubeera nga muliza radio sapiencia n'okubeera nga mugoberera ombebes embeera nebeera nga etambula kakati nataddeyo omupiira ku alebad ekiro kyonako olwajjo by the way nabadde n'emipiira ebirira ngambye mukama katonda singa ogumu nagutadde ku ordinary nabadde n'emipiira ebiri nga gya kolekitisiko gyonna gyakutte ebisowaani by'ombebezi wo byakikuŋŋanyiriza omanyi nabagambye ebisowaani ebyange kasita biwanika waggulu enkuba n'etabitonyamu omanya bijja kubeera nga bikiyoolawo tubeere nga tutambula mpolampola kati nabadde n'emipiira ebi omanyi waliwo abajapaani abazannye leero ku makya e Japan nga nyinayo emipiira ebiri nga gyonna gya kolekitisiko kwabaddeko ttiimu ya Julio Rata okubeera ng'ekuba kolekitisiko nnya bbiri eyo yakutte yabadde asamba ttiimu ya Jeff United ogwo ne gubeera nga gwakutte Julio Rata okubeera ng'akuba mu kolekitisiko nnya bbiri nebeera nga yakutte awo ne tubeera nga tulidde ssente ku alebadi kati nembeera n'omupiira omulala gwe ssaabawadde nagwo gwabadde Japan era ng'ebisowaani byange bimaze okuweereza yabadde ttiimu ya Warawa Diamond Red okubeera nga ekuba kolekitisiko 3-2 ogwo nagwo nabadde nguyina era nageraageranyiza emipiira ebiri ne ŋŋamba ku guno ne guno nga beko guliwa ne ŋŋamba nnya bbiri etuwa eya Julio Rata era etuwadde ssente ku alebadi kati guno gwa Warawa Red Diamonds nabadde nagwo nguyina mu 3-2 kolekitisiko gyonna nga girimu odds tegeerekeka naye ne ŋŋamba keŋŋende ne guli kati ekisinza okunnuma nti singa ne guno ogwokubiri nga bwe nagifunye gyonna emipiira ebiri nagutadde ku package endala buli omu nabeera nga alya kasente waakiri oli nabeera nga yagyeyo alebadi alidde ssente then najjeyo ka ordinary nabeera nga alidde ssente naye kale tugendera awo manyi nabagamba patero onawo omukutte oba omukutte mu ddevu olina kubeera ng'onywerezaawo embeera nebeera nga etambula nga balina okubeera nga etambula kati buli amanyi nti newafunye alebadi ombebes genda obanje ssente ebadde ttiimu ya Urawa ebadde ttiimu ya Julio Rata okubeera nga ekuba nnya bbiri kolekitisiko omupiira ogwo ne gubeera nga gukutte guligwo ekyamazima simanyi lwaki saagutadde ku pakeji endala kati singa tumukutte kolekitisiko bbiri ekyo kye bayita ombebes mbeera ne variety y'emipiira ejja kolekitisiko nabagamba tujja mukuba mu mbeera yonna
kati jagala gwe na uliza pale sirwa gombe biza kaongezi kona kolero banange kati gwagama ntoli anga ku collectisi ko jagala pina tukole chitu chimu ugenda ku late party oberengo jaye ku collectisi keriko banayeno eno abajukira collectisi ko jetwali ako bungereza kuba crusher nyabiri neberanga yakwata kati neguno era guli mu nations league bandaye muga buli ayagala okulya ku sente gendo berengo jayo kuleta tisiko jenda deku late but gendo ali 22 beto berengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto Chris bakuberango siba oja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash oja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash njaga labuli mtu ye na guagama antisiri anga kuleta tisiko yombebezi kubanga nyingi nyo nyingi nyo zetu zeturia at alide yoluna kulero to chamuka kwata katona kempisi kulina toli nyisa steak tuchetaga capital omwezi gugwa ko baganda bangi omwezi gugwa ko twetaga ka capital akokuberanga tubera nako jukira league igenda kubera zigera kuberanga zidda ngatuvude mu break chukatira mu mbera yem ne bills zisembeti ubawe zili lero zibabiri mwenda tutanisokiria linga bills ezenja wulo kati njagala buli awuliza pade sirwa gombe bese ugende ku docket oberengo funa mipira genda 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana we sabiri mwe tanto Chris bakuberango siba oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash bobo siba siba na bubunanyi siba atana we sabiri mwe tanto Chris bakuberango siba banange gwalide. Ee, mwana weka tuwa zeu na zili ka message.

0: to bet towali tab kasitobera ngotadde yakasente kasitotega bagamba atatega tatebulula bwe kasitotega noberanga otega noberanga nonya kumacha mpola mpola embera neberanga etambula kasita cheyerula bwekiti nga tulumba kasita cheyerula nga tulumba nga tuchiyolawo mu mbera yonna nga tutambuza obulamu nolwekyo lumba ku kodi oberenga ofuna empiira agenda ku 22 bet oberenga osiba bw'oba osibasiba nabuvunanyizibwa atanaweza 25 okrisba kubeera ngaosiba tujeyo kati guno mupira gwentadde ku late bird buli amanyi ntolyanga ku collect score y'omwe base jangu lero jiri alide ya Julio Lwata nya bill jinata deyo yoga wadde nsaliddwamu oba numiddwamu olw'okubeera nga nabalina ecollect score bbiri zonna ne zibeera nga zikutta ate endala nembeera nga saagigabye kati njagala ffe natukikwatire wamu ebisowaani byonna mu bitege bibeere nga bikiyoolawo embeera ebeere nga etambula lumba ku doketi obeere nga ofuna collect score gye ntadde ku late bird yalisiti ekulembeddemu zonna genda wali 22 bet obeere nga osiba bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera nga osiba nyiga star 217 bisatumunya hash ujja kunyika star 217 bisatumunya hash tuberenga tubebera ku star 217 bisatumunya hash ujja kunyika star 217 bisatumunya hash tubebere atanaweza 25 krisba kubera ngo siba atina wasiba bera ngo siba nobuvunanyizwa ku star 217 bisatu munya hash yekodi ombepe zuoboita kugenda ku 22 bet oberengo siba kasoberango siba nabuvunanyizwa ngoweza 25 okutaguru oja kuberango okikupa embere berenge tambla kati njagala buli amanyimbu gwe mbo yero mubebezi manyi olwo collect score is really notable since zinga ngaba mugiye konti nyingi nyo naye olwo ziri notable jenyizo kujukiza nawe yajiria noberanga wekomba kati nga collect score ya timu ya PSG okubera nga ekuba nya bbiri etwajiri ako waliwo collect score ya timu ya yegwanga erya Bungereza mu World Cup juzi wano okubera nga ekuba nya bbiri ku Croatia etwajiri waliwo collect score ya timu ya Chaco Brugge e Belgium nimbagamba kugwa 3-3 ne kujje ne kubera nkutwa sente kati ezo zeziri atezo zezimu kwezo ezo zentone nnyo kwezo zenzenga ngaba kati eno wiki lero lwa lwakubiri nga tulideyo collect score tuingite okubera nga tuya collect score yokubiri eri collect bad gendo berengo jifuna genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bvunanyizwa atanaweza 25 krisba kubera ngo siba oja kunyika sita 217 bisatu munya hash nyiga sita 217 bisatu munya hash katono nyoka mbe kombo waka buno olwanga mbe paga soni yali amegana aluma ba runi ya mujja mu Evertoni sebo ne timu ndala nayo zimega ezje ne asine inago ya mega ko ne ruma ne mugamba ato inacho tugamba ne twalo musambi katuve ko mbaka puno nzije
1: omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu banka singa omuntu yenna akusaba sente mobile pin ye ey'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
2: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
3: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga pini ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku ssimu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza pini ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere 0800 200 555 oba

0: Alright, wabali nyo gwena chaji ya kumideko chenda mnyakutonye zenya Radio Sapiens ya tuchia tambla na katimba akebye mzanyo extra oline pade seru magombebez tuchave bera ampola ampola ne 22 bet kula wa account yosoro kubera ngo sipani 22 bet atera uberengo wangu la kasimbi changu nyo kubera ngo kula wa account gina msimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo take 22bet.uk website ya fe eja kubera ngo jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juza ambye wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yisim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo teka u akatimba awagenda promo code oja kubera ngo teka u akatimba then nyiga mchigambo register oja kubera ngo wiga taku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tanaweza habiri mwetandu krizi wa kubera ngo siba chukana wa siba bera ngo siba nobu vuna njizwa. Kari, guatana funa mipira gina kukodi ombebezo, berengo funa mipira, banange kugambia bulio omufu wa nyoku la wango funa leti badi, jenda de kudukiti. Luana nyoku, berengo funa leti badi, jenda de kudukiti. Pake jizinda la kweziri zona, ngabuli jo, leti badi ye kule mbetem, ka ordinary, keka kuba namba bili, wa ordinary, ye namba bili. Gendo berengo zifuna kati, gendo wali 22 beti berengo siba, sivisa pufuna njizwa, atana wezi haviri mweta ndo krizi wa kupera angu siba. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Nyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Yekodi yombebe zista bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tuberenga tubebira, kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Pio na kwebiri. Agamba atia chibiru ayivanya chirikaya wale kupera angu liza Radio Sapiensia. Angambi mwebezi enkwe Ferguson yali aine enkwe ne enkwe ziruddewo timu zona nsape zine enkwe ne kati weziri umwana bamukukusa ni bamuntu ala ku timu endala kati enkwe mukapira ziruddewo okumala akabanga bayita we ngojeko Ferguson okubiranga yali akolo mukwezesi ogutwala patu kivira ku timu ya Manchester United ndibino byaba vani pasi byani waluwo lukwe ate uruwayo ngira embiranyi wakati wa timu ya Arsenal ne Tottenham Hotspur okumanya enko zivuteta zibeteu Arsenal yatwala ko musambi nge mujja ku Spurs ne bawanda ne obuzeyi bwe mu kibuga London Spurs wesangibwa ne bukwata emizindalo buli wamu ne butaneko okuwanda ne buwanda omugambo nga bugamba ne banayi Arsenal lwaki tutute ko musambi waffe ne bafumule bigambo ebiyitirivu aba timu ya Spurs kwa sino batwala ko musambi gubayitanga Sol Campbell mwanyi mwabasinga Sol Campbell mwamula bila nyo ku timu ya Arsenal na ye Sol Campbell agenda okuja ku timu ya Arsenal nge diba yakubya ku Tottenham Hotspur yali pitirivu kati binajja mu Arsenal kupiri mupiri gumu nga ku Spurs ediba alikubide ddala na ye agenda okuja ku club ya Arsenal endagano yi ne timu ya Tottenham Hotspur yali eweddeko kati nga Tottenham Hotspur etandise okumwogereza baberenga bazindagano obujja era nga betetepu nnyo okumuwa buli kyayagala okubeera nga zindagano obujja Sol Campbell kati Arsenal bwe yakimanya nti endagano eweddeko netandika okukola enkwe n'omukwesesi ogwalala okubeera nga batwala omusambi ayitibwa Sol Campbell mupiri gumu Spurs ne batuuza Sol Campbell mu meeting ez'enjawulo nibaleta nibamusubiza ensine emizindalo ne juuma Sol Campbell nabagamba wendi sigenda genda wantu wona ngenda signinga namwe era nchali wonga captain wa team ya Tottenham Hotspur kati ebyadirira biba tebirudde wate tebyatwala banga nga Asen erangira nti nayo lukungana lwa banna mawulire nga bagamba bona abawanzi bebigambo mubalete tuina yulu kunga nalawa na maulide na ye ngomu sambi guba teberezo kubira nga Arsenal genda mula angirida bamu itanga Richard Wright yali goalkeeper nga tewali wonteberezo yu nanti Arsenal inzo kubira nga genda kula angiria Sol Campbell bamu zeyi ni baku wata kamera ni balumba ilapo nga bamanyi Arsenal genda kubira nga angiria Richard Wright yali goalkeeper bagenda okulaba ababeri mu busengi okujja mu lukungalo na mawulire nga Sol Campbell ye uyu eriba manyi kusipazi buli kimu kigera masa agenda kuberanga ateko mukono ku ndagaano empya kumbe nga Arsenal bayise mabiga neberanga emutwala solukambo era ebyaddirira nga Arsenal balangirira solukambo ngomusambi waabwe mupiri gumu ensi newawaala abawagizi ba Spurs by the way kigambibwa nti embiranyi wakati wa timu ya Arsenal ne Tottenham Hotspur olwokuba kubanga waliwo dabe yaabwe nti bonna bava mu kibuga London naye embiranyi n'okubeera nga wabeerawo okuva n'okuwona wakati wa timu ya Arsenal ng'esamba Spurs omusambi ayitibwa solukambo yakola kinene nnyo okubeera nga yongerawo embiranyi eyo kubanga Spurs balaba nga baliriddwamu olukwe kubanga Arsenal bayise mabega nebeera nga etwala omusambi waabwe kyokka nga beyinako okukona embiranyi nga bonna bali mu kibuga London e Bungereza kati bino ebya Patrick Vieira nayo byali bisobola okusoboka okubeera nga Ferguson asindika ebisowaani bye ne bibeera nga bimuyolayo ku ttiimu ya Arsenal nga bw'agambye nti olaba bakatukana okubeera nga banywa akacyayi ne bamiitinga bonna ng'amusendasenda ng'amupeerereza abeere nga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United byonna bisoboka n'olwekyo si ttiimu emumbu no yebeera n'enkwe ttiimu zonna ziina enkwe gobeera bona omusambi ngo oli mu kuyuugayuuga nga baye bamutwala nabagambako ko John Obi Mikel yabeera ya koko meeting ne Ferguson nga tanegata ku club ya Chelsea nga Man U yegenda omugula John Obi Mikel oyo naye gye byaggweera nga John Obi Mikel ali ne mu meeting neefuula ali kasimu nagamba abazeyi muzeyi Kenzi gye katono waliwo ankubitte wano bwe yeetoloola ba agent bamutoola ku club ya Arsenal ne bamugamba abo bagenda kuwa sente tonate wano waliwo sente abasajja bagala kuwa sente kakana nga John Obi Mikel yabadde agenda kugenda ku ttiimu ya Manchester United agenze ku club ya Arsenal n'olwekyo byonna bibeddewo okumala akabanga so enkwe zirudde mu mbeera yonna abasambi nga basiwana omujja mu kamiitingi ng'ali ne musambi n'omutendesi ku ttiimu endala ne bamutwala ku ttiimu endala embeera nebeera nga yeeyongerayo nga bweyina okubeera nga etambula kale bwete tukyatambula akatimba kabya mizannyo extra oline pade Seruma Gombebez wali kusawemu ngenda kubeera nga nkwerekereza era awo pulogulaamu omulongooti egenda kubeera nga ejja ebeere nga ekwongerayo ku saidi eyo atanafuna mipiira genda ku kodi y'omubebez bannange ffenna tufuba essagala komo wano ekiro 6-7 ŋŋambe nti buli amanyi nti wafunye leti baadi y'omubebez genda obanje sente nga toli omukwabo bagenda okubeera nga bali akasente nolwekyo njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba sibala buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 2:17 6:34 w'oba oyita ojja kunyiga 2:17 6:34 bw'oba osiba sibala buvunaanyizibwa atana we 2:5 okulisiba kubeera ng'osiba tujjeyo kati omupiira guno ogera tandika ng'obudde bukyali abalidde arebad kolekitisiko 2 julio rwata muyogeyoge ne tolinyisa oyiro muleke ng'akyali ku lulo tomulinyisa tusigale nga tukyatambula mpola kugenda ku doketi bw'oba ataddemu 10 nobeera ng'olidde akasente kubanga ebadde odi 43 kati nene eriyo eri odi 43 eri ku late bird ne packages endala kwezi ziri ordinary kweri VIP kweri katambula kwekali genda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira genda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'owe 2:5 okuddaggulu ojja kunyiga 2:17 6:34 nyiga 2:17 6:34 tubere nga tubebera mpola ku 2:17 6:34 tubebere ii musibobuzibwe nga tubunywere tubere nga tubebera njagala wenzi jawana ekiro neŋŋamba nti tulidde ng'oli omu kwabo abalidde sente kasita nzija ekiro neŋŋamba nti buli yafunye leeti baadi tulidde nga bwe gambye nti buli omu fuba nnyo nga bw'osobola obeere ng'ofuna leeti baadi eyo genda ku 22bet obeere ng'osiba kwataako empisiko bw'oteekamu bw'ati olina kampisi tukakambeera n'enkya lunaku ojja kubeera ng'obebbera mpola gw'alina akempisi genda obeere ng'okateekamu alidde alebbali ginataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo naawe yogayoga then tubeere nga tutambula osobola okubeera ng'olya ku majja gambye pakeji zonna kweziri naye kulembeddemu ye late bird yakawungezi kuonaku olwaleero genda obeere ng'ogifuna ng'onyiga 2:17 6:34 ojja kunyiga 2:17 sita bisatu munya hash woboito ojja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tube bere ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash woboitawo ubere ngutekamu akempisi banange njagala tugenda okujja ekiro ngenda okujja wali ekiro bwenzija ninka wanga mulanga bwe twalidde ale badi nereti badi eridde ubere omu kwa wagenda okubera nga musanyuka bidhe wina gendu kujiru rwede kuja kuba gwedde omupiira gwentadde guli gumu ekola oli kinana musatu erikuleti badi ordinary query vip query akatambula kwekali then hb bakwekiri kodi yombebezi yeyo sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ya kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash paka wali ekiro mukaga paka musanvu kankwagaliza akawungeza akalungi tugenda mu program mulunguti gujja keje mbiri biringa etambula kusaidia iyo kankwagaliza akawungeza akalungi weraba
1: Ako ke kabadde katimba kebye misanyo extra mutukusunsulire de misanyo byonna akatimba kebye misanyo extra akutusibwako 22 bet erunga mizibu ekitongole echa Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board okubetinga gwalifu ko muze era takirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 twesoze sawi ndala time check Esawa, ewezemu, ayakawungesi. Time check kutusibwako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu budde. Olinyiso muendo gwensimbi za loni ezikuwebwa. Eroze ole mukaseera wozeetaagira. Nyigaste Momo kaga tanu star. Tenda munyaka tunyise nyafama.
2: Oh mwana nasanga. Oh oliyo gasanga. Nasanga. Kasimu kasamsanga.
1: Radio Sapientia.

0: mukunge kale mukunge nnyo bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bwe badde mu kkooti wali ebutambala nga Muwanga Kivumbi ateereddwa kakalu ka kkooti ka bukadde busatu ne bamugamba naye wadde oteereddwa ensonga y'okusaalimbira ebutambala tetukulabayo ekinajjukirwa omukulu ono Muwanga Kivumbi yakwatibwa ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Januari 2026 nga twakamala okulonda nga kigambibwa Muwanga Kivumbi yatta abantu wali makaagi abawerera ddala omusanvu emundu n'ebisigadde ebyo simanyi naye ekigambi Muwanga Kivumbi yali ku misango egyanna terrorism yatta abantu era bw'atyo Muwanga Kivumbi n'akwatibwa n'ateebwayo mukati mu Julayi nga mwendaawo w'omwaka guno ne bamuta baali bakamala omuta we bati n'awanda omuliro ne bamukubayo ne bamuzaayo n'bamugamba ddayo obyogere ebyo yayogera nanti nanga kati ddayo ne kati obyogere mujjuka yakwatibwa wali eri ku road block empigi nga gye Kampala n'addamu n'akwatibwa buto nga amaze okuwaga eri ebutambala ne bamuzaayo ate awo n'anoonyezebwa kati aliwa bikoze bitya tetumulaba n'asuulibwa enateete poliisi ebuuziddwa ani abadde nti naffe tetumanyi tumwekangidde wano embeera bwetyo n'ebeerawo okutuusa olunaku lwali lwabadde nga olunaku lwali lwateereddwa kakalu ka kkooti n'era Muwanga mu bigambo byagambye wadde nteereddwa naye omulimu olulimbi lukyaliwo buli omu alina okulima olulimbi lwe wadde nteereddwa naye akiyise generational alina bw'akiyise generational alina olulimi oluzungu alwo lwayogedde laga nti buli mulembe gubaako ebyago wadde mugaana naye buli mulembe gubaako ebyago
1: wadde embeera nzibu nnyo gye tuyitamu tulina okulima olubimbi buli mulembe gubaako olubimbi lwagwo lwe luteekwa okulima nekugenda mu byafaayo ng'ogwabakira oba negutakola mulimu ogwo ne bagamba gwasala ensawo omulimu gye tulina okukolako ennyo gyekuno generation yaffe era ye mission yaffe tulina okukomya okufugako okwewangamya mu buyinza okutufuga nga tewali nkola ya demokrasi ne bafa obululu ne babba n'obwalayini ne bavuga bannayuganda ne babatwala ne mu safe house tulina okulaba nga tuteeka obugunjufu mu nsi yaffe obulisa
0: Mukulu alabika akomeddewo maanyi agambye ne babba obululu ne babba n'obwalayini naye waliyo nga babubba towaayidde mukulu Muwanga Kivumbi ne babba obululu ne babba n'obwalayini okwewaŋŋamisa mu buyinza yekyayise buli generation erina okukola ekyakyo buli generation erina okukola ekyayo enewe oyo Muwanga Kivumbi yakavaayo naku lwaleero naye n'abamu ku abo abamweyimiridde omubadde leader of opposition omubaka Francis Zaake secretary general n'abalala mu leader of opposition Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'asobodde okwogera ku kuteebwa kw'omubaka oba eyali omubaka wa Butambala awona ebo Muwanga Kivumbi
2: kkooti emutadde kakalu kaayo ono bo Muwanga Kivumbi n'okubeera mu kkomera ebbanga lino lyonna lyonna kibadde tekyetaagisa ebadde ensobi era kirungi etereezeddwa katusubire tejja kuddamu kukolebwa na ku bantu abalala omuntu n'omukaliga tiwali bujulizi butegeerekeka muteekako ebisangusanga ebiri abo bitategeerekeka kyannaku kubanga gye twatandikira nga bamutaddeko emisango egitategeerekeka ate kakati ne bamwogerako gino olw'okubanga avuddeyo n'ayogera olw'obulumi obulumi obumuli ku mutima amagye gaagende wa Honorable Muwanga Kivumbi ne battayo abantu security
3: omulongooti 9.4 FM radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensula y'omuziki ebyemizannyo
0: yoyo leader of opposition nga nnyonnyola ensonga nga bwe zaali ebiseera ebyo Muwanga Kivumbi agambibwa mbu yatta abantu wali makaagi naye katusabe bwe twogera ndowooza atuuse mu kibuga Kampala mu makaaga ag'e Kampala katulinde ebinaddako eyo ku kitebe kya Nuupu n'ewalala onaku lwaleero tugenda kwetololeraawo ati abagenyi bafa batunyonyole okuteebwa kwa Mwanga chivumbi. Kulagachi. Kabonero chi. Government yepondo se. Kwa mwanga chivumbi wabanga yatava. Antwa bali musamu. Wachita vunanwa. Kana kabonero kalagachi misange. Mira umuri ingo kwa itadika Dr. Kiza WSJ. Nemi yara. Neba political prisoner. Ituse tuwa wa political prisoner wa munga vati wanga. Nga neba na Uganda tivate gede. Neno uyanti. Bobi Yanga ya teredua. Macheto vaja tebua. Nabalala. Nga vati wa mumbele. Ulupa munga waga mati. Ah, bagenzi neba negotiating. Bate seganyiza. Nebi ntwebira webi to. Saka kugama tibuli avayo. Amla kute seganya na government. Neda. Na ye kutewa kwa muanga chivumbi. Omuntu agambi wokuta abantu omusanvu. Mumakage. Naateba wati kakalu kwa koti ka milioni satu. Nga wali yo. Na wali yo. Tugambe nga batomu. Nenga wachi alimu wakomira. Mwanga chivumbi yata musamvu. Ono. Wali yo yatomu ababiri. Na ibo bali mukomira. Bali mu upper prison. Jine msango jiva politiko. Mijue teke. Government yebe pondo se. Nga jijizito werede. Faire ganye. Chichi. Lwachi ejimu janguwa emeanejiru wao. Mwanga chivumbi munene inti babadewe savuliganyo okumirwa nebaliza nebi ntuwe vidala. Ebi vya tujoku wanga tunulamu na tukubamu touch. Hali ya kutadene nsonga toro na yowe ili yao. Ya bakulu vamaze kubanga ipafunye kati agendo okudida kukuda mvigere biyoyo. Yafaa. So kati. Toro na yo kati chochuwete. Nene bunyoro mjegende. Deze waliye chiriyo. Bunyoro. Ne waliye chiriyo. Wade chicha aliao. Tichina ba kubanga. Chivaye bulu. Kaswa nkwale kumsimbi wetuda. Ayetuwenga. Atuwe yongira yeto vao.
4: Ifi segazi yidua, nesiba kuwekabia business bipia kumina bibili. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono. Banna makorero, abayikule vyo gagavyo mutaka na abasa mainja. Abe njigira mbiyo uzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula ya kali magazi over information technology. Abatutusa kama sanyalaze. Amazisi, abaline bisulo, banna bitone. Abaline bifebi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantunebi ya maguzi, ngujeko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya ifi siweri kukuanguiza kukula business okugeza kufuna tenda za government okuanguilo kusamuli tani no kudizibu ensibe mchimanyi duangari funds noru echo tobe ila bubezi kukula ya IFRIS wabula jikoze se okufuga nyamu katale
5: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.

0: understand that you did look at speed.
1: Yenejapa kane yunga kuntebe road?
0: Yes, sebo.
1: Oh, aneba tanso jikola ko?
0: Aneba tanso kujikola sebo.
1: Okay. Made mai mwalunda bubi.
0: Nedamu.
1: Chababa takulayo.
0: Olugudu luge ndira dala maso ya kwa galuko baza government. Nitubaza neba minister abavu deyo kurani senguzi. Kubanga bata niko kurani senguzi. Tuange mini mugwanga katijita ambula. Atino uwe gendeza. Nga jidu kila kuspidi ya mani.
1: Ya mani. Elinya?
0: Elinya mkama wange nze seba duka beka sentebe uwa masajia ndi kutamada aliku.
1: Sentebe uwa masajia ndi kutamada.
0: Eto mkama wange.
1: Waita mkaluka na kaba deko?
0: Akalukano echa mazima masaji andi kutamada tuwa ipe simbiwa abantu musanvu. Akalu wako nebasuma abalonzi abali bali nukwenda bali abalonzi musanvu. Nefuno ululu kaga. Bandanga wasikati nebagabana ululu chikumi.
1: Chikumi.
0: Noe batu kukulangiri ati bali balangiri dembalala. Ila njaga lukwa tekeza ntuwa tuwala yukwe mlugunia kwa fimkachiko kebi okulonda. Ila tuwaga lukwe baza legal department, electoral commission. Omuno mulamuzi Justice Simon Byabakama. Ntino bayi mizo kula ila mchumu chafe cha masaji andi kutamada ila nebaga matisente bali kagira aweleza ila nebalo ya mazo kufumira ganti mundi kutamada ukuloni wakuyuno ukudamu
1: so kwa wate sentebe
0: yeso mkamuwa
1: emiaka jiria minji ya jivu deo
0: emiaka umunana so mkamuwa
1: umunana ya kechase minji
0: emiaka minji mkamuwa angene inga
1: wina kubake emiaka emika itano
0: jina kuhu itano mkamuwa
1: yeso negwe nochi kukwara bayi ni sato wa nijiyonga kwa munana
0: yeso
1: mkamuwa alika tiniru chachi kuti
0: ya inchachi kuti mkamuwa ila chitamuli ya dara ulonji
1: kwa abatuze wa akuronda
0: yeso
1: Kechiri mwanga chumbi cha dagamba.
0: Yeso mkamu wangu.
1: Ntibaba nebaba nubwala ini.
0: Nubwala ini mkamu
1: wangu. Wala ini ya sangu ka.
0: Laini yange mkamu wangu sija ganti ya sangu ka. Kuwanga ni video tuwazi kuata. Elaze zimu kulipoti za tuwa imu kachiko kebi ukona. Nibaze tegeleza. Na ye tusababa kachiko kebi ukona. Wana iba wadovu na nzwa. Babilinga bakule mbeza mazimanga moto ya uwe gama. Ntiokuwe langa bate kate kukuru ndo kwa mazimanu. Wengkanya iliaba na Uganda.
1: Ugwali jide mchivinaji.
0: Mkama wangu inalini zebwa na munigina independent.
1: Gwebala angiria yali wazi.
0: Gwebala angiria. Mchitundu cha fetu ina diala fomu pili. Ilanga diala fomu mbasu kwa nivajua Nuku. Mwami Mukasa Yusuf. Ate diala fomu ina nivajua Mugenyi Maiko wa NRM.
1: Basu kwa nivajua wa Nuku.
0: Yeso mkama wangu.
1: Uruwa maliza nivajua wa NRM.
0: Mdrawe ate nivabi chusa nivajua wa NRM. So tu ina diala fomu pili. Bumbi bazirina.
1: Ngaba wanguzi.
0: Bumbi ngaba wanguzi stiu.
1: Ritani gofisa ya.
0: Returning officer alimchana nangonzi swabla ya langi lile wafe umasaji ya nikutamanda.
1: Na kuwata formu emu najua wa Nuku.
0: Yes.
1: Nenda najua NRM.
0: Nenda yabu. Nenda yabu.
1: Na ganti mwenda muwangu.
0: Nenda nechalo bo na uri omwachi.
1: Kuchalo kwa sula.
0: Siku wa sula mkamu wangu.
1: Na amalu kulangia naya nasikalao.
0: So mkamu wangu hey. Ya amalu kulangia ya polisi ya mujao. Ngao wabida babu ya tambla mkwanga. Polisi ya mujao. Nenja galo kwebaza. Abatuze wa fawa masaji ya nikutamanda roma lilipuwebala ga. Ile ni bala gubu tali mmativu ukutusa paka wetu wafu nukwenkanya. Tino ukutuse sayo yon ze nchali muntevi.
1: Omaiba na Uganda baina nyomu za nyomuji.
0: Yes, sebo.
1: Owa wajianga kwa mwiyo ni baduka ni badakiri. Nibajia mwiyo ni baduka ni badakiri. Ati okubaba aneku. Okubaba la kuwaba sanga mundala. Okubakuge ndo kugwa. Atenga balino uo wajuti.
0: Mkama wange mzoni ya fiyama saji ya nukutama dechite chari yo. Orange songa antifetuwa kula chiba ita voter education.
1: Hey.
0: Aba tutuwa baso mesa chechi ino kulewa. Ila nituwa gama anti. Techikiriz wa kusala kubwa mula inye nunu ugina mula inye umulala. Ati langa abale bachewe kune mkalu kaba naba chala. Kwanga mkalu kaba naba chala inso biba ajikola. Ili ya liyaongu dini baso kani wa musazamu. So kati ya mantuwa gendu kujia kwa chia maninge chitufu vimwe chokola. Nga achimani.
1: Mulongo timoli. Nangi mzukuru wa sambo mgavi dwega Francis. Kuruwa Junju Frank. Mkulo muli desentebe agamba ya funo vururu kaga bale ni wagaba no vururu chukumi nira ndikutamada masajia agamuzoni ye muava ya balonzi bali rusambu 700 watu wade tuuliza mkutandika ani gubaka taka timuwa chumbi agane ti evimu kubi evino kore wako weni imbe zino kulimigwa kwekula wanti olulimi lw'abantu abalemera mu buyinza olulina okulimibwa olulimi lw'okubba obululu ne mubba n'obuli mu layini simanyi babadde agamba ne katuluna n'omwaga nti ayi Ssentebe yabaddeko emyaka 8 etaanaje ekifo kino kyagala myaka emeka
0: mukama wange ekifo kino
1: oba dobozi ly'abantu lye lisalawo
0: mukama wange era abantu bansaba era nkyabatwala mu maaso olwa services ennungi zetusobodde okubeera nga
1: tubaa notunda ettaka ly'abantu
0: mukama wange ettaka ly'abantu tetulitunda nga tebeesaliddeewo
1: bamala
0: kwesawula najja nagakyama ntusaba ojja obeerewo ng'omujulizi
1: bagamba sitampu muzigaba emirundi yagi lubega n'enzija nengula nomaa nowa ne mukiibi
0: ebyo mukama wange mbiwulirako mu zooni endala naye nga mu zooni y'amasajja ndikutamadda tukulembeza okukuuma ebintu by'abantu ate era bye twabasanga nabo n'okulaba nti no buli muntu yeyagalira mu kino nga teriya mutulugunya
1: bagamba ebyokwerinda ebyo ewammwe bikyabulamu
0: esewo mukama wange
1: nga ssente ebyo ebyokwe oba n'akakiiko kwabako wa defense secretary omuwandiisi munnamawulire nebyo bagamba kibulamu
0: mukama wange omwami Lubega Francis kojja wange mugabi munnange njagala okutegeeza nti masajja ndi kutamadde ebyokwerinda tubikwasizza gguluggulu era nga bwe naye naakajja mu bukulembeze ne nnonda defense mwami Kyeswa Fred saawa zino mugenzi n'afa era ne tuddamu ne tuteekawo abantu okubeera nga balonda defense gwe baagala ne tulonda mwami Kato Enoka naye nga mwami Kato Enoka sebo nkutumiddeko nnyo naye nga muweereza mulungi musajja mukozi mulungi mwesigwa nnyo ddala then nalaba nti defense omutasobola kubeera ng'akuuma ekyalo ne nteekawo kye bayita security committee akakiiko akagenda omuyambako okukuuma ekyalo era neteekawo security committee y'abantu 8 ne tubawa ne kaadi okulaba nti n'abantu abasinga tebasobola kubeera nga buli omu yeeyitawo security committee twabawa kaadi ne tubawa ne uniformu ze batuyambako okubeera nga bakuuma ekyalo era ekyalo kyaffe tetujja gamba nti tuli 100% perfect naye atist obumenyi bw'amateeka twabulinnya ku nfenti njagala okwebaza ne gavumenti ya uganda nti yatuwadde barracks awo mundi kutamadda okulina na Star primary school baatuweereza yaba ba UPDF we bali era nabo batuyambako okubeera nga batabali
1: barracks yaki kuuma kyalo oba balina bye bakuuma ebirala
0: balasawa zino baatugambye bawadde reinforcement ya police kubanga okimanyi tino bupolice booth obwalingawo gavumenti yabujjawo kubanga bwali butandisa okubeera nga buleeta ate obumenyi bw'amateeka bawalingawo staff nga ntono nga bajja ne babaka emundu ekyo ne babujjawo so ne weesanga nti zino police ezasigalawo mani power ntono so oluusi baziyambakuwa aba UPDF abo baakolanga LDU ebiseera ebyedda naye katisaano tubayita bonna aba UPDF abatuyambyeko okola nti nabo balinnya obumenyi bw'amateeka ku nfeete
1: okay ensonga oziwulidde naye kiki ekyatuukawo obuvuyo obuvaawa gwe mubwolaba mu analysis yo n'okulonda kuno okwa LC1 obuvuyo bwavaawa
0: mukama wange
1: era ki ekyetaaga okutereezebwa
0: mukama wange njagala okwebaza awo obuzibu obusinga okuva mu kulonda kwa LC1 ekisooka kwe kubeera nti tetugoberera register za national bwe tuba nga tugenda okulonda ba LC1s bagamba buli muntu yeewandiisiza walina okubeera ng'alondera
1: oba omwasula
0: weesanga nti kati gwe nga kiyamaani aliko kuba naawe oba weesimbyewo omuntu n'oba nga siwa zooni tosoba mugaana lwaki bw'omugaana abasinga bagamba nti oyalayika simuwagizi bwekyoba olaba mukola ki

0: aba chairman yasinga bapangisa opangisa nefe mwende kutamada tuwageza ako netukunga abantu bafe aweba mlimu abambe baleta kati ngewe wafe umwami gwe na NSM ne mwami mkasa Yusuf abantu nabiuli yankuchanonga biyo gena titaxi za jia kuna kulokulonda nga nyingi ila tuwagenda kusuma abantu abasinga abokusunda abasinga teba abasuma ni basuma abantu betu wale tetumani kubetutarabanga ku then yechia program yoko ndaba chairman wa LS1 government etuwa budde bumala kwete kateka batisula obu suzi kati mkutisula obu suzi na uwezi sanga nimu process engeri jiva wandi sama abantu wagenda kwele angabalo ndesa kubitundu byaffe teri kiri ya bulungi then ino uwezi sanga tino nabana kati ngabalo ndesa basingo bunji bali bana bato miaka 18 miaka 2 kwange electoral commission ndoza chechirongole echa sinzo okusasula obubi uwezi sanga nti olunaku lolo ndesa mutwalo kati abana
1: olunaku alondesa
0: bamuwa mutwalo nolunaku lowandisa bagenda okona nabo mutwalo kiri evident nebona bango sodo gya nuno eri tukumi
1: nezo bazifuna
0: ezo zo bazifuna nero akwa dente bazifunira mu buchi mubudde so sometimes we sanga ati nacho chiba malamu amani kati naku no chobula ati obuli bwenguzi mukachikoke byo kulonda nyinzo gamati dale no muba wansi buku tejembe chobula ati ebimu kubizo byotero okulaba era mukama wange nsanze ize ezimu kusonga zoge deva demo coach era ni mu wiki yewedde omwezi guno nga gwakatandika kooti omulamuzi yavayo naga nti emisango gyonna ekikwatagana n'ebyokulonda babiringa bagiwosa gibiringa kiva mu gyonna naye emisango gyaba nti ddala mingi naye nga kiva kubeera nti abalondesa tebabasasula bulungi ate nabo tebabawa training emala bulungi ne basobola okubeera ng'olu sometimes bakola ensobi ensobi ezikoseza eggwanga
1: ogenze n'ogamba nti abamu ku batuuze mu byalo nadda kumukolonda kuno kwa LC1 bati okujja okulonda olweso anti kwali kwa kusimba mugongo ngabati empalana
0: amina sir
1: mubumi byogamba tudeyo mu baloti
0: chandi bade chune tubera mu baloti kubanga
1: ati mugamba bappa
0: naye
1: chivam sebe na ganti yewe bajira
0: esebo
1: enkuye ali agalanye kula yo mugongo omuntu omega alabyeko bojeonze bino mbirabye katinti ne nakaluko mulaini bakabba laini mpavu ni waga yesembi.
0: Yes.
1: Tudeka mwenga mwoga tude mbaloti.
0: Echa mazima kawu kabao tukaine vizubi yako na inga ate kuchalo. Kasi gazobu mu. Kwanga kasano ni wenjo giri ya kati. Abantu wa singa kuya utebe buza. Luakaru kero swani. Chodibo yali ya gama atitundi mpagirirono no gana. Echo chali tila daladala chi. Mpalana. Ila kati ne kuchalonze echangi chiemba kune kakati. Mpalana echali ya mani. Wakati wabatuze wa feromu kwano wadala. Tegunawa kuwela nga kukumawo. Hati ni mbitundu yivira ya vyo nabiyo nabiyo kulachi. Biyoria. So, akalukandi wa denga kachama. Olina alonda akalukenga akalondi ya kusinzila kubuchi.
1: Chukuba na Uganda bali imba. Na Uganda najia na alia sabuni wo. Na alia sukari woli. Buli ajia mga ngeenda kuro. Ngeenda kuro. Katugende mulai.
0: Eso mkamu wangu.
1: Iyo, so, nzenga lai ni yechimala.
0: Akalukalai ni naku mkamu wangu. Kaina evi unjibi yako. Nti komu tunaba mubye nso ne chimanya tino ba mukoze echi kiba mubye then ne songa endala kwegamba kya manyu abantu abira bamwaganya abayisemu mulaini kwanga olini wabate yakulonda naye agambo wange olaba abantu bonna bonna basazone balonda yi sigeza like obusoboza abukola chi
1: abulina
0: abina sobuli wamu otuka ne ugamba nti ze kya manyu kwegamba oyogero ola owera na dalanga abantu benyini be bakulonda ngate byali mu bawo mpiteo
1: kati gwantu bakukiririza kwa wala angidida mula gwe kwa otugambie returning officer diara forms oba alizati oba F, oba nupuno wa NRM mbona bagamba ba wangu na ya atele tuwa commission ne gamba ojiro kolache ojiro otura yo abantu boba kumatira wenzu kwa nawe ulimunte vi ulio weta deyo
0: eso mkama wange chenjo kugama mkama wange ila chemba dene ya bidu kutegeza nti abantu abo diara fomu tebazi funya wetu alondera.
1: Hey.
0: Diara fomu ya nupu baji kolira polisi. Eyo kuchitundu. Then diara fomu ya NRM baji kolira kuofisi ya division. Ne wetu ali. Akalunga mazo kawangula. Kiva kolira obyo nebe nabyo na. Abo wabu enamalu kawangula ni baku bama sasi mubanga. Muprosesi yoku bama sasi mubanga. Abantu abasinga ne baduka ne batani kubaku bamuwa wa masasi ne baduka ne bekuweka. Then abo.
1: Wali yafa.
0: Echama zumbi wali ya fane yaba ntubu wa kusewa. Okusewa kwa. Haba tuze wa masaji ya nukutama dena njagala okuwa sasida mwena. Haba itamuviziwe yu nebe nane mukosewa mungeri ya muwe ndala. Nenga mwebali kulaga umalirivu. Kwangu umalirivu mwala gane kakati kwe mwenye ambyo kubanga nchari muntebe.

0: Omukuru wekifocha St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru. Yeba zaabantu mwena. Aba wagido mwini mungu wakuzima parish chati ya fepia. Banafe mwebali. Dio namu bikoze. Mwebali nyo. Katitu sereka. Tuba ito kweta wa misinde muna vyaru. Ebiteke kedua amasomero. Wamune istongole chaba charabu parish ya fe. Nga 3 Oktoba bili aviri mukaga. Wano weto tuuse. Omuri mkuza mwa amanyi. Kale tukohora abantu mwena beka sengeje. Banda. Namusera. Nkowe. Kavumba. Nabukaru. Jimbo. Bukasa. Mubango. Wachiso. Gombe. Naruvule. Senge. Chikokiro. Sanda. Mabombwe. Buyera. Kakunyu. Nekatuwe. Mwena. Mujye tusereke nyumba yomukama. Emijozi. Jigule mitwale ebiri. Ne mitwale etano. Era gisangibwa ku Seminary Bank Wakiso Branch. Ku parish. Sub parishes. N'abakulembeze babakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu ne bati lya mitwale etano. Era omukulu w'ekifo. Hajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujye tusereke nyumba yomukama. Nga tukakasa nti twaliwo. Era twawagira.
1: Uli wakati mu program Omulongooti. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magezi Nsuri ya muziki
2: Omulongooti mochari Nange mzukuru wa nsambo mgae vaga Francis Amuru ya gali wa gesanyu Uganda kurembe demu Libya Jukiro mpira guno guru wali eri ku Kuhoima city Itzawe chipie cha Hoima. So Uganda ekubye golo kumudachika Eata no muemu.
3: Congratulations.
2: Nerange tebe dua omwami doza oye stebe du mwami vula yari ya tebye golo vula ya tebye go eno tebe duwa mudachika doza yeyo mudachika yana mutano ingabonge demu doza we tebe duwa idachika katu wagena kidachika kaga mutano
3: yes,
2: ituina emu 0 Libya 0 Uganda emu.
3: Amen.
2: Kwa samae mai Uganda ugwa teguna gwa.
3: Yes,
2: tofu. Tofu kumavivi.
3: Yes,
2: tofu. Mpea kwa Uganda kulia akaluluka wano Uganda. Uganda wana la angirira.
3: Tomanya mutufu.
2: Yes, tofu. Uganda wa sente baka wati nakala inibaka kwa atamu. Simanyi mashini ya uwewe chivala na ye. Tuhulida vile. Nenge tuhulida sente.
3: Yes, tofu.
2: Okuteba kwa muanga chifumbi. Muengaba kulembeze. Muomusomesa. Nga goberera ebitunga ebitambula current affairs sebwanga Uganda kulagachi webanga government ganti mwanga chivumbi yatta abantu musanvu makage kulondo kwa kwa nitula abanti ateredwa nenga tulina yo abatta abantu bubaje bali makomera kiragachi musa guno guwa cha kulabira kochi gujira mtsera nga twalitalika ndokucha kizabesi na yavunanibwa ebigambi bwambu yale ya gala kumkumula msa jono aliku mkujinza kumule mesa antebe no kutabamu msa guno gula gachi
3: amukamu wange nsonge soka zenja gala okweba za esige damus okuanga alivu deo niliwele angaliwa muanga chipumbi bailo kuanga bailo eliwo mumateka eliwo mtuwa wajimu wa detupinza kwele anga kuchee unya theni nsonga eyo kubiri waliwo abantu amuchitufu nga basa abantu nenga da tumulabi waliwo mwami bamuitokero yagenda kusomero wali egaba nati maka abana ababendi emitwe buli omunga amukola chi nga amulaba naye nze ngaze personally sinalaba bujulizi bonna nga nda muwanga chibumi tya
2: kutejambi
3: nja kutejambi nga muwanga chibumi
2: banaye fuzi muli bazi
3: eso mukama wange
2: abantu musavu gati bali yote bafa
3: abantu bayinzo kubanga bafa mukama wange Naye kwe gamba uche baita evidence. Noga nti nabi mwanga chibumi nga akute mundu.
2: Awujulizi.
3: Na kubo mungu
2: wa masasa. Wa maiti wabu mala.
3: Eso mkamu wa.
2: Kwa maiti wa mtu wabafu.
3: Eso.
2: Mwanga chibumi yata wabu. Ya wakupa masasa.
3: Eso.
2: Na yata ateredua.
3: Nze mkamu wange chenjo kugamba chie chinchimu. Kubanga yo coach tegena na kuogera. Coach yegena na evidence. Ela njaga lukutegeza. Nuhula wa mwanga chibumi. Tivacha mwa beiriz. Noga mba genda. Ogiru dayo ke wakanga wetungiru kola chi.
2: Okunonyeza.
3: Echegeza nti oluda lwa ababa abawabi ila muanga chibumbi. Echegeza wala kawaliwa omuatwa. Waluwa obunafu obutala gira danti muanga chibumbi yenyini. Yeta mkwela nti abantu wabakola chi. Chiba faso mka muanga. So atenga esiki damzili ino winzo wala ba omutu echa mazima. Nga wachi aliwe miwatwa. Ngumu sangote guna ba kwela nga gumu singi dadala. Kwa uchiba ita suspecti. Nekuba ita bacha. Omutu wali guilty. Obeera guilty ng'omusango gumaze okubeera nkolaki n'okusinga naye bw'ogenda bugenzi nga bakutte nga bakyanoonyeza oba okyali suspect so bw'obeera mu kkomera okusukka essaawa ana mu munaana obeera waddembe okubeera nga bakuwa bailu.
2: Naye omunayuganda yandigambye lwaki ye muwanga kivumbi ateebwa ate nga waliwo n'abalala abali abateeberezebwa ng'emisango gyabwe giruddeyo obwenkanya obuliwa.
3: Mukama wange nze njagala okwebaza era nga bwe nkunyonyole abannayuganda bangi nga bali makomene nga tebalina balooya babakolaki babawoleriza kubanga omuzannyo gw'ekkooti mulala ku misango gino egyabwe ki egyabwe we tutuuka mu kkooti abalamuzi abakukiikirira bulumwa aleeta obujulizi bwe so omulamuzi abeera mu mitambo gw'omusango ogwo akompeyaringa obujulizi obwa sayidi ewaaba ne sayidi gye bakoze eki gye bawaabira then ye walabawo omuwaatwa kubanga obuvunaanyizibwa bw'ekkooti obusooka kwe kulaba munno obuwa obwenkanya buli munnayuganda yenna so ekitegeeza nti Mwanga Kibumbi obanga kkooti omulamuzi ayimiridde ku bigere bye n'atunuulira obujulizi obuweereddwa sayidi y'omuwaabi ne sayidi y'omuwaabira ne bala nti omuwaabirwa asaana okubeera nga aweeredde emberi ogenda okuddayo wakugira ngaawumula nga bwongera okunoonyereza zendaba tebakoze bubi kubanga mukama wange njagala gambe omuntu abeera mu kkomera nga siiwo tolumwa naye bw'abeera nga wunga gwe basibye naye nga n'obujulizi bukyabuze ekyamazima obeera okola ki obeera olumwa
2: anti amanye kitusobola kyekino Mwanga Kibumbi yatta abantu Bobi Wine baamukwata n'emmundu mu Arua naye emisawo gino engeri gye giggwamu ne gye gisembera munnayuganda agawabaawo ki emisango gino giri politiko mituufu kwa wan gikostinga taxpayer Mwanga Kibumbi lwabeera mu kkomera alya security kumutwala mu kkooti gyati fuel omuwe omusolo ne sene zibanga zikolaki ate nga twanditaddem masomo bandi baguliddemu emmotoka yakasasiro so kikostinga taxpayer emisango gino gibeera politically motivated politically set gibeera politically judged kiki
3: Mukama wange nze ku ndaba eyange ng'omuntu oluusi emisango egyo kituufu gibeerawo naye sometimes engamba bayanguwa mangu okukwata aba suspect oluusi tuyinza okutuusa mu ne tugamba nti twandibadde tusookanga kunoonyereza obujulizi mpolampola tugenda okukwata omuntu ddala nga tulina obujulizi obutuufu obumukola ki obumulumika so awo ndabawo speedi ya gavumenti oba speedi ya poliisi okukwata abantu nga tebasoose kubeera nga bakola ki nga banoonyerezaako bulungi then n'ensonga endala oluusi kayira mubeeramu ne political factor ddala omuntu abanga abadde wa opposition ng'agezaako nnyo okubeera ng'alwanyisa gavumenti kya muntu oluusi gavumenti bwebanga erina ensobi mu ekukwatidde ng'esobokubeera nga ekuggulako omusango okubeera nga bakukuggulako naye nze nga nze ndaba nga kkooti kyekoze kibadde kirungi nnyo era yalwawo dda okubeera ng'omusajja nga emuwedde embiri kubanga ekituufu nze nga nze sinalabo katambi kalaga nti Mwanga Kibumbi yakwate mundu nakuba abantu amasasi oba nakwate ebijambi anatematema abaki abantu Justin Biwuli yakumikutu gyamaki gyamawulire
2: so mubumpimpi Mwanga Kibumbi bamuwaayiriza bamusibako matu gambuzi kulibwangu kiki
3: nze mubumpimpi mukama wange jukira nti no omusango gye gwali kwe gasobola kwogera ngaeyali witness wabula nze nganze kusinza byendaba ku social media kusinza byendaba ku TV byeraga tebannandeetera bujulizi ddala bulumika nti yino Mwanga Kibumbi yakwata emmundu yakwata amajambi anaati mu muki naati mu muntu awo wenkubira gavumenti omulanga nti mufo ky'okujja nga bawulidde ekintu kyonna kyonna ne bakwata bukwasi muntu basooke kubeera nga banoonyereza ku muntu oyo then webakizuula nti naali guilty babeere nga bamukola ki babeere nga mukwata we tujja okubeera nga tukendeeza expenditure mu judiciary sector.
2: Okay, omulongooti mwokyali ngenda genda neri abawuliriza okubanga nammwe mumpa endowooza ku ebyo byennyini bye muwulidde nammwe okuwa endowooza zammwe oyo olwaliro ttoolo erimusa bati omukulu bamuwadde kijja nangoma the first
3: so njagala okumuyozaayoza batoolo mwenna akimanyi kati ggwanga lino fenna mwe tulimu kuba Pulezidenti Museveni yajjawo obusosoze mu mawanga abatoolo bangi mubeera eno mu Central Region ate n'abaganda bangi abawangalya mu ttoolo naye njagala okwebaza Tolo Fraternity, Tolo Community mwenna buli omu waali bannange mwebale nnyo okutuuka ku kkula eryo kubanga akimanyi ebbanga okuva nnyimba oyo Kabamba Biguru awummuzibwa omugu ogutagwa okuva guwummuzibwa mubaddenga bamulekwa nga temunafuna taata abakuma akuma naye katwagala okwebaza Omukama Katonda olw'akaseera kano akatuufu nti finally maze ne mufuna akijana ngoma sebo tukuyozaayoza era tusaba tuolwongere okubeera ng'ogitambuza bulungi atwebeerenga esigala ku ntikko.
2: Okay, ensonga muzuulidde kadde kamwe ate kubanga mugatte ettaffaali kw'ebyo byonna ebyogeddwa eteesa w'ensonga yo abayita ku WhatsApp eddakiikantono nga bulijjo we mukimanyi eri mu ddoboozi lya paalamenti eno mu mulongo tesimanyi we mukikwa naye eddakiikantono teesa w'ensonga yo ate tube nga tutambula bwe tutyo paka wali esaawa ssa nsigazi eddakiikantono okubanga mbeeresa naye ate kitugaana kubanga tuwuliziganya mweze eddakiika ezibulayo nange bwe ntyo ssebo
4: era ngenzaasa nekka ate design abakyala ebulenga ekintu ky'omuwanga kivumbi kirungi nnyo kubanga ateereddwa kubanga muwanga kivumbi teyalina musango gwonna gwonna gwali gwamukwasa kubanga muwanga kivumbi teyalina mundu tiyalina emundu nti yakuba abantu amasasi si yabakuba amasasi okiraba era lwanira buwanguzi bwe okugamba kwekalakasanga ye n'agamba ne bamukwata ne bamukuba ne bamutwala mu kkomera naye teyalina mundu tiyalina emundu yali alwanira buwanguzi bwe nga ye n'ababifuzi ne bane b'opozisoni abaasibye mu makomera abalulu bwaggwa batiibwe baveeyo okulonda kwaggwa tibaveeyo nabo batera bate basyobeeri byobufuzi ndebaza byaggwa n'abantu batiibwe bikindera nga nsi
2: okay webale nnyo webale dde abateebwe obulumi nga bungi enerabika yadde egenda wa waluwama watandise okuwulira luwama ku ssaawa emu naddako sikategedde hello odduse nkutadde kandi akwata ono ate ye agamba atya ono
5: banamuwuye namwe banasobera muwanga kivumbi ne mukooki tebamusomeranko musango ogugamba nti watta omuntu bamusomera omusango nga bagamba oteeberezebwa okubanga wenyigira mu kutta abantu naye gwe munange engeri gy'omusibako omusango gw'okutta nti yatta abantu yatta abantu yatta abantu come on teri muntu gwagamba nti watta wakola kino buli omu bamugamba nti oteeberezebwa okubanga oteeberezebwa suspect naye si kumuteekako kisango kyamu
2: bwete oba ogambye kale ssebo ekyakisegamba terrorism si bwe butujju obwo
3: bwe butujju ssebo
2: terrorism tulina verbal terrorism tulina terrorism ow'omu action kati ono terrorism we yali abantu musanvu baafa si wekiri
3: wekiri ssebo
2: kati ono naye owakanya charge sheet ya government gyewakanya ssebo katwaba ono ye ng'ompeereza bungi kantwaleko kano akamu kale
6: mukulu bega webali kuweereza ono kansala muwa enagi
7: kati ku nsonga ya muwanga kivumbi honale katonda mulungi nti ateereddwa naye nze siina suubi nti ddala ateereddwa bya ddala kuba newulira mu kitundu kyali
6: ate waayita meka ngaddamu ne bamukima naye ekyo kyonna na kyebakolebwa ekikolebwa obudde buno kigendereddwamu okunafuya aba opozisioni baleme kubayo okwogera nga kubituufu
7: kyekimu ekyaviirako ne muganda afise okusibwa mukomere ebbanga eryo nekyamuviirako nokufa wamu ne RDC Mwanyana naye nze ngamba ntya nti bino ebyobufuzi twandibadde tubeerako ngetuyigirako abakulembeze bangi tubalabye mumawanga ag'enjawulo abakola obuzannyo bwe butyo naye gye biwunzikira ate nga bakaaba so tusabire eggwanga lyaffe ye byonna bijja kukoma no kansala muwayi najemba
2: okay kansala muwayi kansala muwayi najemba okay webityo webiri naye katusabe nti ebyo bamusibako ate tebidde oba tebabimuwadde kumukugira
8: halosebo weweekuhereza eggwanga
2: naye wekubi
8: nze bigambo fazili ndi wanekatwe obusooka tuyozayoza abatoolo olw'okufuna omukama David Kijana Ngoma abatoolo basanyufu olunaku olwaleero mbalabye kisa mukama Katonda akuume omukama amuwe vision asobola kubanga akulembera abatoolo bulungi
2: gwe toli musanyufu
8: nange ndi musanyufu ati nze siri mutoolo nze naye nakamata okusanyuka wali nga kyabazingawoza emyaka gy'ekumi n'ebiri toka kati yao nilo
2: President Museveni agambi wabada yogira
8: eh
2: aye mje wubu sosozo wubu fengaba ganda fengaba ganda fengaba soga fena tuichi muu
8: labeno echeke shagia na chogia lako kema viki yunga gamba fengaba ganda na esi chirundi no awaweza ya basa sode na ye olukumanti ye alaganti ya jobu sosoze aina kyo yabute yeke walala yabute kama institution yezime zama nyi na kuna kato wanarujia wanosotubu labira kakeribu luwamu ya nateka ya abadodoro sosoze aukeveo then kumuanga chivumbi bamutabi yenga semateka wa agamba chitufa no kuanga weba peiro na hindi nye chitu chenevuza omutu akatambike kwa laba anaka kasa atanda kumikutu ngakala kati mwanga chivumbi yeye kweze munda munju inga na hiyo ukuma masasa ya dhali kakuga aki ya vaya asia mangu wago ata ija chava ato omisavu aotama imirundi ya liya kuwa kumuke wani zibi kafazi ufuwe kakwe
2: ok vigambo faziri ensonga yo tujuhuli de na ye bay asasudo kade usatu huli uo ya mga manti akali atukulinde ujia kubwa na hini ya mga to tetowe tantare butambala emu kubwa mga italinye butambala nira inaku ineyo yekali lakina kubwa mno mkampala mpola mpola ineyo butambala wa mgambi tetugeza nitukulabe butambala tujia kuda mtu kwate halo
9: halo
2: sebo
9: wanamati mkasenge sebo
2: kasenga agambachi
9: kasenge simu vini uruangiko
2: kasenge naka ukeyo
9: naka ukaro ndio kuli taka kuli mfufu
2: kudoruba genda dukola
9: kuli na abavuka na abavugenya amapikipiki abatalina plan nzikuja kuchigambo cha abavuga amapikipiki okusaba za abantu
2: esawa yo nebi motoka ebigaya bijja
9: akati pikipiki ezo ndabo limugwali gukolebwa bulungi ngende bagamba nti omuntu yenna agenda okuvuga ekidduka amala kuyita mu driving school abantu abo tebandi badde babi naye omuntu ava from nowhere n'aba pulatiki n'atuula okwo tamanyi indicator z'ataddemu ziyita ludda weno gano tuba n'abantu nga batransportinga abantu nga kibatendeke era omuzogo ne gujja ne gulwakonye mu takisi yo yajiryanga waakiyingi ekya n'atula ku sterini tamanyi mpisa ki omuntu weyeyisa ku luguudo ekyoku bize ngenda kukuba chairman mugambi awo empuddo yaboogerako nnyo chairman talina lwolwepa y'omu ku lukiiko lw'ekyalo kitwayo nonesechairman chairman abamukubira olukiiko muba abantu nga mukaaga okukola resolution yonna ku bantu ekkumi n'omu naye olwalo tulage twa chairman jakuitaiseni abantu basatu bafuga ekyalo naye singa tuddayo kukola ekikuyiro y'obukulembeze nga buteekeddwa okutambula chairman omulimu gwe kulungamya kutereza maaso wagani tebyetaaga mu buyigirize kyanza nusu
2: ok nagawacha nagambye ogenda siikula enfuufu ogamba nti oyagala chairman abayigirize
10: amuganda wange Lubega Francis sobola okuweereza eggwanga amuganda wange ali mu studio naye mulamusizaako nze Bigambo Fazil eddoboozi lya Bannakatwe kusooka tuyozayoza abatoolo olw'okufuna
2: Fazil nkukutte kano badde owere oyagala kubba bibuuzo oyite eno n'eri nja kukukwatirayo halo
11: taata
2: sebo
11: otuweeza mukadde wange
2: ewekuliriza
11: dokutoza wagina mu studio oyagala abasadde banakasoma akatendi Simon
2: wagala basente baabaasoma
11: embeera ene bulenga subwe exactly ekizikiriya kituufu olw'ensonga olaba ku saawa eno ze saasu balina amagezi amazaali kubanga n'oluzungu nalo lulimi luyike ewo kyamaani ngekiyasoma naye nga tayitayira boni sense nga tayina magezi mazaali
2: ogambye nga tayina boni sense
11: wangi
2: ogambye nga tayina boni sense
11: amagezi amazaali ago gatagalina kayali ne boni sense amulina ne sukulu sense tayina kayi ndekuja bagira nwaka chono agakula mulaji sisi kubwa wakashoyita body sense ni mwana school sense ya kama

0: Right, wabari nyogwe na chajio kumideko, chenda bunya kutonye zenya Radio Sapiensi. Atukia tambula na katimba, akebie mizanyo. Uline pade seruma kwa mbebez, tuchabe pera mpola mpola, ne 22 bet, gula u account. Osoburo kuwera ngo siba ne 22 bet, ensonga zona ziberinga zitambula. Changonyo kuwera ngo gula u account, gina msimu yo, wagenda ku internet, uja kuwera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe ya kuwe rangi jau kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juza mjiwa kusapa ukuli amanyago nini namba yo namba yesim kati wali awagenda promo code uja kuwe rangi oteka u katimba awagenda promo code uja kuwe rangi oteka u katimba then nyiga mchigambo register uja kuwe rangi wegeta kutuwen tupet ensonga zona ziberenga zitambula. Tuna wesa habiri mwetan, tukirizwa kubera ngu siba, chukana wa siba, bera ngu siba, novu vunanyi ziba. Siba, bera ngu siba, novu vunanyi ziba. Embele berenge tambla anga, bwino kubera ngu tambla. Kale, bwedo tukia tambla, katimba kabia mizanyi ekstra, ni 22 bit. Emipira jona ku 22 bit kwejiri. Gwerumba kudoketi, oberengo funa empira, genda wali 22 bit, oberengo siba. Kudoketi yombebezi. Akapande kasoma pade siruma gombebezi. Rumba kudoketi oberengo funa mipira. Ginda wali 22 bet oberengo siba. Kasito oberengo siba na pufuna njisipa. Ngoweza habili mweta anoku daguru. Kasito njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Yokodi yombebezi. Sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Kati. Budi yafunye. Yafunye. Are badi yombebezi onakora juu. Nibiranga tuwa deku majia. Njaka ugende kukodi ya verengo ufuna are badi jenta deku doketi kena kutuentu beti ya verengo siba. Kasito verengo siba na vufuna njiziba. Tujayo are badi jenta deyo. Banai uwe kuwate. Buli umafune uwe kuwata. Haverenga ufuna are badi yombebezi jenta deku doketi. Ugenda kutuentu beti ya verengo siba. Kasito verengo siba na vufuna njiziba. Ngoweza habili mweta anoku daguru. Njigasta. Bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash. Uja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash. Tujayo kati, kusita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash. Agamba atia, sewa nkambi, chengira yole kipira nguliza Radio Sapienza. Sewa nkambi, ngambi, umbebez, kasita tu hata andisomu kuata, ezo kumacha. Hey. Wanyi, wambu wadewa wanyi, ale badi yolo mkaga ndi yukaye kuata. Ni unakuruwa juu, jinatadei chilocho unakuruwa juu, ale badi yatu wadesente. Kati, gendo jeo ale badi jendade kudoketi jijeyo kati. Se wankambu, jijeyo, banduwa gambe, tuberenga, tubebera. Musibobu zivenga tobunyewere, tuberenga, tubebera mpula. Kasitobera ngu, sibana vunanyi, sibana tuberenga tambla, kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tube bere. Atana weza habili mweta ntukulizi wa kuwe rango siba. Atina wasiba vire rango siba na uvunanyi siba. Agamba atana chiri jamire maya. Ne masaka lodi nga moli gumite. Masaka lodi se wanka ambaye chengira walikulufla. Ngoi ose. Nuda kuchetaka. Na chiri jamire maya. Bagambe. Tube bero muwe bezi. Tusibyo busibwe ngato. Mubusibe unywerere dala tuweringa tunonya kumajia tugende wali 22 bet oberengo siba kasoberango siba na buvunanyi siba tuweringa tubebera mpala kodi ombebez kugambia risiti ya kule embedem ye are badi ya gendo kuberange zanya kumajia gendo oberengo funa are badi jenda de kudoketi genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba na buvunanyi siba atanawe sabini mweta anto krizi wa kuberango siba oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itawo berengu fina kumipira kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodi yombebez agamba te chiberu aivane chire kaivale kubira ngoliza Radio Sapiensia oruwa nuu asindi suwa kangabu wamvu joni jembo ugambo utia ulisa iliza hundu eka senge na ye chaika waluwe ebimere ebimunga byo byina kubera mu area yu kati nga yomba joni jemba ikasenge ebimera byayo byibyo bakabaya stebi bagala okulaba ku babira batunulya green green omusajja yangamba tolo kintu kisinga kulabika bulungi nga kulaba ku green kati olwo abagala okulaba ku green nga ye wagamba hey nga green bwamulabako abeera alikiria mu mbeera yonna era abeera musanyufu ku saidi eyo kati mba John Jemba ekasenge green aliku green ever green nga musajja yagamba ever smart kati bali baliku ever green mu mbeera eyo mbate nkyayita mbubaka obwono bwansindikidde ng'agamba omubebbezi ono Kayiwa Ibrahim angambye omubebbezi wa Manchester City gw'oba olaba bagenda gizzayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri okusinza ku ndowooza yo by the way nakyogera koko gye buvuddeko nga njogera nga nkola ku story ya Manchester City ne mbagamba kubanga biki eyongera okulanda obusajja bubuusa obusajja bugamba baakola charges nyingi ezigiriko okumpi ziri 10-15 eziri ku tiimu ya Manchester City naye obusajja nabwo buli gumite bugumye bugamba eyo Man City eyo yetaka kuddizibwayo nabagambyeko by the way gye buvuddeko nti neyaliko omusambi wa tiimu ya Manchester United yayitibwa Rio Ferdinand yetandisedde okwesunga okulaba nga agamba Premier League ya 2011-2012 eyali ensasagge yesaawa bagibaddize aba Man U kubanga baamalya kubonya obwe bumu ne tiimu ya Manchester City enjawulo yali ya goal difference Man City yabawanguza ekikopo naye ono kyabuuzizza Ibrahim kyabuuzizza nze kulange ng'omubebbezi bw'ombuuza n'oŋŋamba nti Man City egenda kubeera eyinza okuddizibwayo nkugamba nedda by the way wadde kyali kibeddeko ku matiimu zag'enjawulo okuli ne tiimu ya Juventus mu ggwanga erya Italy abajjukira 2-6 Juventus zooni ya 2-6-2-7 bagizannya nga buli mu liiga y'ekibinja ekyokubiri gituyita Serie B nga bagizizzaayo naye eno Manchester City nze kulwanga endabanga okusinza ku brandi yayo gyerinyeemu by the way nze kulwanga endowooza nti singa ebadde tiimu ndala nga si Man City okuddayo kwali baddewo zino tiimu ezitagattako nnyo ku liigi ne ku brandi ya Premier League ne bweddayo nga tebalumwa naye brandi ya Premier League ndowooza nti zino tiimu wammanga okuli Manchester City okuli club ya Arsenal okuli Manchester United okuli team ya Liverpool ne club ya Chelsea bi okusalawo ku bintu byonna ebiyinza okubeera nga bibagudde mu vi nga byabajja mu league kuyinza okutwala ebbanga ddene kwanga fena tukkiriza Premier League yeriga esinga okubeera ey'amaanyi mu nsi yonna tukikkirize ye liiga esinga okubeera ey'amaanyi mu nsi yonna n'okugobererwa kati waliwo empagi oba emitendera egigobererwa ku kusalawo ku tiimu naddala ezo ennene kubanga ze zigiyimirizaawo Man City twogera ku tiimu eyeefuze mu myaka kumpi nga 15 egiyise eyeefuze liigi nga ye tiimu esookerwako okubeera ng'erowooza nti esobola okwangula ekikopo kino ekya Premier League n'olwekyo ndowooza nnyo nti nze ng'omubebbezi nkiwulirira wala mutima gwange okulowooza nti Man City ejja kubeera ng'eddizibwayo nga Kiyemba Ibrahim kyabadde abuuza ng'agamba omubebbezi gwe olaba otya Man City eyinza okuddayo nze kulwange mu mutima gwange by the way ndiwawo kirowooza kubanga ekisooka omupiira gwafuka business omupiira gwafuka business kati abasajja sibalaba nnyo nga bakisalawo mangu mbweddeyo si kyangu kubanga bweddayo competition ebaddewo ne tiimu zendala kubanga ekisooka bw'olowooza ku tiimu eziyinza okuwangula Premier League ebbiri oloza ku timu ya Manchester City ne club ya Arsenal kati eyo competition yokka ne okuvuganya okubera wa okuliwo wakati wezo timu kati no gatako ne zili ndale zigezi kuberera Liverpool, Chelsea, Manchester United kukulaga bulazi nti kwezo bokwata komu wato jia kubera ngo uchimaliliza. Wato jia kubera nga chitambla nga wachino kubera nga chitambla. So, ze kulange ndo zanyonti timu ya Manchester City. Echo jizayo. Musoke mugira mchirinda mulie ewa. Echo kuda yusi changu. Gima zima. Ndo zanyobi yanabi ya kula wabaya yabikola. Ne okuda yu. Tugamente deo mulige chivinje echo kubiri si changu. Bione nzo kubera nga yabikola. Nebera nga ya kumpanya. Ne kumpanya ne kumpanya. Naye ujizayo muganda wangi nadala ku league nga Premier League nga basajja bajukulembera bamanyi ki bamanyi bavudde nayo nokubera nga brand yayo kati eri waggulu nnyo ekyo jizayo sikyangu omanyi kiringanga butwa kubanga akapiira edda twasamba ngo mpiira edda ku masomero kila jama sabiru manyizi na kubanya kapira kukabu uko siju kukabu uko judge of Uganda na kubira yo nye diba nilibira ngalinyo kani iliwela nilinuka nga bambita lifta nga kubira dali diba na ye ndi orumu oru kubanga bako etaga kusomero kumupira wadetua beranga kubasari nga kusomera bweri twachita kusomera bweri oleta matiriyo zizoka kusomero njeyo rim walinge somero lyo ligatirawo nga osomera bweri naye ne waberanga wombera aki esomero lyafubanga nyo kuberanga likusigaza ndi mumbera zino wamanga oyo tls materials tls rim tls chino adeya zinoni ne bwechipera na dala mukadde ka kapira nga bagamba anale ajja kuleta guunzika obira uno kitambulizawo ebisowande biberanga bichigatta empera nebiranga yitambula kati ndoza nyonti mumbera yona manister nebwekola chi kati kusomera echa tusigazanga yo ndi gwe uli wa kapira okuba tugenda kuzanya pipi kwe ezo nga qualifier zituse kati nga bagamba singa bamutuma materials zebetaga ewakana amalayo wiki atengo mutende samweta ka kutimu yesomero kati ye Man City ndi akachika akatwala Premier League kagamba muri kainzo okuloza one kagamba singa tumuta nadayo muri ge chimye chyo kubira kale singe weddayo abasambi abamanyi bavaako ni wagamba fetu jitadi, ni wagenda kutimu zindala. Wabweru wabungereza wabungereza. Ukudewe na da, ila competition ni sigara ye. So, ndosa nyonti, embereyo. Esoro kubira nge yamba kutimu ya manisto, kubira nge sigara. Muligio kutiko mkwangiri wabungereza. Mwambira nga bwe tambla, gwe na jusinziro kubira nge otuuliza. Kale, wete utucha tambla, ku Manchester United, wachari ya galiyo. Jeje ni wanaye yangono naye abatade kubunkenke yanga achepanse yalinya kone nyonyina gira mugwangira area Spain okubera nga bakenjogereziganya zatu kwa kone clubs ezenjawulo kuri Madrid ne team ya Barcelona naye jeje umusambi ku team ya Manchester United Gabriel alabikanga naye achale mid akute wansine nkanda gu mumbere eyo ngenda kujja mbere nga nkubulira ebiri ku side eyo tulabi mbere nga bajjo kubera nga etambula gwe na jesizi okubera nga reserve de sapiencia kale nga tugenda mkumula mu kwata na sibami mpira genda ku kodi oberengo sibe mpira gambye lisiti yakulembedde muzonna lisiti yakulembedde muzonna ye alebadi ngawe twalide alebadi gena tede ekiro kyona ko lwajjo yagalo gende ku docket yoberengo funa alebadi gena ku 22 bet yoberengo siba bobo siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndo krizi wa kuberengo siba tujeyo alebadi eri ku docket gendo berengo jifuna gena ku 22 bet yoberengo bebira mpura kasoberengo nyigasta bibiri 17 sita bisatu mnya hash ujia kunyika sita bibili kumina msambu sita bisatu mnya hash kule chintu chimu kwa inauliza pale siru magombe bez genda kudokete uberengo ufuna alebali jenta deo genda kutuentu beti uberengo siwa sivisa bubunanyi ziwa atana we sabiri mweta anto krizwa kuberengo siwa tujeyo kati kusita bibili kumina msambu sita bisatu mnya hash yoko diyo mbebe soja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash uberengo funa kumipira uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash na baga amba tote gulanga tote ganga kati ugenda kudoketi uberengo funa ka alebadi kenda deko uberengo ulindo kute gurura umacha subuhi kastabucha uja kuberengo funa imipire ejo kastabucha uja kuberengo ulinda umanyi buchabu yivina ababi tambode kastoberengo sipa na kufuna njisipa toka kato sipa sente ya vizibu kuata katisente akemfisi kovo sipa tuberenga tambula kuata katisente akemfisi kuhulina kovo bebera na kutuberenga tambula kodi ya mwebezi yeyu emipira jibera ko wanao ya gado kubira ngofini emipira ni henga ale badi yo ugenda uina kubira ngojifuna chilo cha alero kubanga kumacha eja kubira ngeetandika gendo uvire ngofuna ale badi gena kutuwe ntupeti uvire ngosiba kasito uvire ngosiba na vunanyi ziba ngozaviri mweta anokuda guru uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash nyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash agamba ati chuo Ronald yeboyo gerere wale pera ngoliza Radio Sapiencia chuo Ronald yeboyo gerere chuo Ronald yeboyo gerere angambi omubebezi echama zima kaare badi nka jeyo na ye tuongero kubera gumite ne kuundala kugambe gweka stola bali citizen batade kudoketi gubera gumite zona zemba tade kudoketi gwege bera gumiti oberengo chitambuza ebiso wandi byombebe zibya byatezedda gwebera gumiti oberengo chitambuza gira ku 22 beti oberengo siba kasito berengo siba navunanzwa agamba tenat nadi zwole kuberanga ochitambuza kusaidie yu inginia nadi zivawe sawazimu yole kuberanga uliza Radio Sapiencia banda birebo na boli na bo kusaidie yu kari tugena gira mkumu na mko atanafuna mipira kugambie lisiti ya kule mbede mzona ye are badi yombebes genda kudoketi oberengo funa are badi guli ompira gumu genda liku entu beti oberengo siba ngawe tuwali de are badi genda de kudoketi tuwa desente unakule tukubia mavega nenu na yoru mbo oberengo ujifuna ugenda wali kukodi oberengo te ujifuna ugenda wali kutentu beti oberengo siba bobo siwa kasito berango siwa na vunanyi siwa ngoweza habili mweta no kudaguru oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash but nange kwawe na agalo kubera ngo ufuna ale bali yombebe zinkugambye guli gumu ngai twagufunya olunako olwajjo ne lero bwengulese genda ku docket yogufuna genda ku 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyi siba atana weza abiri mweta anto krizi bakubera ngo siba tuguje yo kati kodi yombebe ziyeyo erista bibiri 12 sita bisatu munyi hash agamba ata sekweyama we bali kubera ngo uliza Radio Sapiencia angambye ombebezi ne ku TikTok nkugoberera ne ku TikTok kwendi ya pade sirima go ombebezi ngoberera tuberenga tambula katube kombo wakabunuzje jeje omusambi wa timu ya Manchester United ya achali nyenkandago katujje tulabe mvubu kono yanga achali mvubu kamtone achakute wansi ni waguru katuji
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, we want

0: nagira ku timu ya West Ham kati West Ham Manu G ya mujanga achali mvubuka mutoni nga talenti yeri wakulu nyo leba muleta abirenga basambira kapira na ye abadde abatadde kubunke enke kubanga jibubuddeko by the way ne wike wedde yali nyenyo nyinagira mu kibuga Madrid Spain nagira ne mu kibuga Barcelona nga ayagala kuberanga akola move enzo kuberanga emutwala ku team ya Barcelona oba ya Real Madrid kati Man U ne gambo why tegenda kweregana musajja by the way abamu ku batunulizi bagamba nti muzeeyi we oba taatawe ya mupaza alaba nti engeri mutabani we ku myaka emito gyazimbye brandi ennene ngalooza nti bwanaafuna tiimu ennene ayinza okubeera ng'afuuka omusambi ow'enjawulo yetandi kumupaaza era givuddeko by the way bwe mba sirabidde n'omwaka oguwedde jjajja oyo Joseph Junior kati amanya ago jebiriezi bazifunza naye Joseph Junior kampuni ya Nike emu kwezo kampani singa okubeereza amaanyi mu nsi yonna yafayo neberanga emuwa sponsorship. In fact enzanya gyazanyamu mu nzanya eyakapiira abamu bagamba bamuyita Kid Messi Messi omuto kubanga azanya nga attacking midfielder atasobola n'okubeera nga azanya nga forward ne rolo gyazanya nga bwolaba Rio Messi bwe yazanyanga bwati bwazanya ne Messi nga bwazanya ne jjajja bwazanya kati abamu bamuyita Kid Messi batuka embeere mukaza kerinnya erya Kid Messi Messi omuto ye jjajja kati nga bwolaba kano nga bwolaba ono omuvubuka wa timu ya Arsenal omuto nga bayita Max Doman bamuyita Yanga Kaka abala bakaka nga asamba akapiira ku matimu ge yasambirako temwetaga kunyonyolwa nnyo nti kaka yasambanga atya kubanga ediba yali kubanga kati nono jjajja bamuyita Kid Messi kati ebyo byonna byonna bimuwanise nnyo mawulire kitaawe natandika okubeera ng'amupaaza Man U bo bagamba ffe tukiyita ku musambi ayina okubeera ku ttiimu yaffe naye kitaawe ayina akaliro by the way olumu abazadde nabo bonono balemesa abaana okusamba akapiira naddala singa ategeera akajja n'agamba ze muzeeyi wange omwana nyino omwana wange mwagala asambire wano mwagala ku Barcelona mwagala ku Madrid wadde ng'akyali muto kati ne jjajja y'embeera ekya gye bamutambulizaamu gy'olowooza nti eyinza obutabeera nnyangu yalibadde asooka nasetulinga ku ttiimu gy'aliko eya Manchester United then ebisigadde ne bijja omanyi abasambi nga Cristiano Ronaldo ajja ku Man U nga muto kituufu fena tukkiriza abasambi abasinga ab'omupiira balowooza entikko y'omupiira olina okusambira ku Barcelona oba Madrid naye olumu abamu baba balina okukakkana Ronaldo ajja ku Man U nga muto n'amanya nti kati nnyina kuba ddiba paka akaseera wekatuka n'agera ku ttiimu ya Madrid Spain abasambi nga Francesco Sola Fabregas yajja ku Arsenal nga muto Fabregas yajja ku Arsenal nga muto paka ekiseera wekyatuuka wadde nga yali abeddeko mu Ramasia era kyawunzikana ddayo natuukiriza ekirooto kye ky'okubeera nga akubirako ttiimu ya Barcelona so ndowooza nnyo nti ne jjajja ono ngeri gyakyali omwana omuto ayinza okuba bamubutanyiza nnyo kubanga yasaba ka leave agende ndowooza alabo bayinza okwegatta ku Barcelona oba Madrid so ndowooza nnyo nti ebyokupekera n'ebyokupapa olumu bagamba layisa agula buwanana ate ekikula mangu olumu era kifa mangu oyinza okwagala okulaba nti speed gyatambulyako eri waggulu nnyo naye ate akapiira n'akawunzika mangu n'akata oba n'agaana okubeera nga akitambuza nga bwe kirina okubeera nga kitambula kati jjajja abagizi ba Man U bwebitoo ebiri naye kiraga mbu alaika yako akomyewo abirenga. asoka asetolinge mukko akakane bila kanga ebintu tebina bakuberanga bitambula bulungi nga bina kuberanga bitambula kale tugena kuberanga by the way nda kuberanga nkwerekereza kadde kaduka nansera Edward Lubalu cover ja kuberanga ja abirenga kuongerayo ne program damwesubi bisinga kuwa nondoza tujja kuberanga tujena byo olunako lwalero wali akaongezi tuberenga tambula nabyo mpola mpola tutanafuna mipira genda kukodiyo mbebe soberengo funa mipira genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atanaweza habili mwe tanto krisba kuberengo siba oja kunyike sita bibiri kuna msambu sita bisa tumunya hash yekodiyo mbebe zikobo ito oja kunyike sita bibiri kuna msambu sita bisa tumunya hash tuberenga tubebera mpola mpola kusita bibiri kuna msambu sita disatu mnya hash njaga lojeo alebali jentade kudoke tingawe tuwalide alebali yona kolwajo neno jentadeyo alebali jentade kudoke ikula odichinana msatu gendo verengo jifuna gendo alikuentu beti verengo siba kasito verengo siba na vunanyizwa nguweza habili mwetano kudaguru gendo verengo jifuna tuberenga tubebira mpura mpura kusita bibiri kuna msambu sita disatu mnya hash uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita disatu mnya hash pakeje ziso na kweziri kudoketi zagala kuja wano wananga kaungezi ngambe yafunye alebali tulidesente ordinary tulidesente nga story omukubalide gendo berengo ufune mpira ya kudoketi yombebezi gendo alikuentu beti uberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habili mwetanto kulizi wa kuberengo siba njika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mnya hash yekodi ya foja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash uberengo funa kumipira wata akatona ake mfisi kuulina peluchi anga to inamu kaa mfisi toka kaa mbeira uwe inamu chido chobo siba uwe inamu lukumi uwe rumba naro uwe ina ebiri na uwe rumbi rao alide alibali jinatadeyo na kulajyo toka kaa mbeira nugama anti kenzizeyo zona neta wikwata katono kuli na kuboteka mgena kutuentu beti uberengo siba siba na bufunanyi siba atanawe sabiri mweta antu krizwa kuberengo siba kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mnya hash yukodi ya feo ya kunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mnya hash bisinga kuwa nutu ya kujawali ya kaungezi zibera kumina pili nida chikabiri nga mauri ya gawede ya kuberanga tuja Mbiri verenge tambla. Tugenda muda mwesubi. Nansera. Edward. Lubwa Rukovu. Yatu seta. Okuberanga akutambuza. Yenze pade siruma gombebes. Kankwa galize. Ama chama runji kumanga wakededa. Bera bulunji. Weraba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba da katimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Twice was the sawi ndala. Time check. Aisa waziweze musamfu Esejiro Time check kutusi wako MTN momo Sasula momo loni yomu bude Olinyiso muendo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa Airoze ule mkaseda woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
2: Radio ya Kelezia.